sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Lalo-lalo na yung mga na namumuno no ng kapayapaan sa ating pong lipunan. So tingnan po natin yung ating pong acronym for this morning. Actually, marami po yung puntos na makikita po natin dito. O isa-isim po natin, RESPECT. Yan. RESPECT. Respect. So bali, ano po yan? 2, 4, 7 points. No? Kaya bibilis-bilisan po natin. Pero alam niyo po, ito naman ay alam po na natin ito. Kailangan lang ma-remind po natin. Okay? So, respect. R, recognize authority comes from God. No, kailangan po natin malaman na yung mga authority, yung mga otoridad ay yung mga namumuno ay galing ito sa ating Panginoon. So, kailangan ay irespeto po natin sila. Okay, letter E, express courtesy and kindness, no? Ipakita daw po natin yung ating pong kagandahang loob at kabaitan. Okay? Letter C, courtesy, letter S, respect. S, show honor to parents and elders, no? Magpakita po tayo ng ano, respeto sa ating pong mga magulang at sa mga nakakatanda. Alam nyo, ito ay dapat ituro natin sa ating pong mga anak. Hindi lang po tayo. Minsan kasi ngayon, parang wala nang respeto yung mga anak natin, no? Kung makipag-usap sa atin, parang kaibigan, wala naman pong problema na yung mga magulang ay kung makipag-usap sa mga anak ay kaibigan. Pero alam nyo po, kahit pa sabihin natin magkaibigan kayo, kailangan meron pa rin, no? Kailangan merong hangganan, merong respeto pa rin. Na parang pag nagsalita, parang hindi naman kahiyahiya na parang wala nang respeto. Letter P, practice listening and obedience, no? Magsanay po tayong makinig at sumunod. Minsan ito ay nakakalimutan na ng mga anak po natin, hindi sila nakikinig. Kaya hindi talaga sila makakasunod. Okay, letter E, empathize with others. Yan, makiramay daw po tayo sa iba. Letter C, correct with love, not harshness. No? Kung magtatama po tayo ng ating pong mga anak, kailangan ay pamalas po natin na minamahal po natin sila. Hindi po yung kalupitan na parang tinatakot natin na pagka hindi sumunod, ay talagang garote ang mangyayari. Hindi naman po. Kailangan po ay maipamalas natin yung pagmamahal. At yung letter T, teach by example. No? Ito po talaga. Ang napaka-importante sa atin, na kapag tuturo tayo sa ating pong mga anak, matuturoan natin sila kailangan, ay ginagawa rin po natin yung tinuturo po natin. Okay? So yan po yung respect. Paano natin matuturoan ang ating pong mga anak na respetuhin ang mga nasa otoridad, lalo-lalo na ang ating Panginoon? Let us remember the word respect. Unahin po muna natin yung R, recognize authority comes from God. Alam niyo po, kapag pinakilala natin sa ating mga anak na ang otoridad ay galing sa ating Panginoon, mauunawaan po nila na ang nagbibigay sa atin ng utos ay yung lumalang sa atin, no? At kapag tinuruan po natin sila na mayroong mga authority dito rin sa mundo natin, katulad ng mga yan, mga magulang, mga guro, mga pinuno, no? Ito po ay sumasalamin doon sa pangunguna ng ating Panginoon. Kaya kailangan mapakita po natin ang mabuti, no? Ang image ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans 13:1, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established, no? Hindi lang po pala tayo ay makikinig, no, sa mga nakalagay sa banal aksulatan. Siyempre papakinggan po natin 'yan. Binibigyan rin po kasi ng authority ng ating Panginoon yung mga namumuno, no? Sa church po natin, meron pong namumuno. Sa community natin, merong namumuno. Sa ating pong eskwelahan, sa ating trabaho, meron pong namumuno. Kailangan marunong tayo rumispeto sa kanila. At kapag tayo ay nagrerespeto sa kanila, sumasalamin ito sa respeto natin sa ating Panginoong Diyos. No? Maliban na lang kung taliwas yung sinasabi nila sa utos ng ating Panginoong Diyos. No? Kung kayo ay tuturuan o uutusan ng inyong boss na mangloko o kaya mandaya, hindi naman po yan. Kasi hindi na yan respeto para sa Panginoon. No?
kung ito ay makakasama sa inyo at makakasama sa inyong mga paningin sa palipaligid at nakikita natin na inuutusan tayong gumawa ng kasalanan, eh hindi na po. No? Kailangan ay maging matatag po tayo na unang respeto sa Panginoon. No? Kung ang sabi ng ating Panginoon, huwag ka magnanakaw, o kung tinuturoan ka magnanakaw, o inuutusan ka magnakaw, hindi po dapat natin gagawin. Okay? Sa Ephesians 6:1-2, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Now, ito po ay ituro natin sa ating pong mga anak. Na sila po, no, ay kailangan ay sundin ang kanila pong mga magulang. Sapagkat ito ang tama, no? Igalang po natin ang ating mga ama at ina. Alam nyo, ito ay hindi po natin masyadong maipush, no? Nang push na push talaga. Pero kailangan po talaga maituro po natin. Maalala po natin, no? Tayo ay example. Kung paano natin pinapakitunguhan yung mga magulang natin. Ganon din ang magiging pakikitungo ng mga anak natin sa atin. Kung may respeto tayo sa atin po mga magulang, eh yung mga anak po natin magkakaroon din ng respeto sa atin. Okay? Kaya nga napaka-importante, no? Magkaroon tayo ng galang sa otoridad at maipakita natin ito sa atin po mga anak. Sabi ni Ellen White, no? Children who learn to obey parents will honor God's authority, no? Kailangan bata pa lang turuan na natin sila na gumalang at sumunod. Okay? Ang sunod po yung letter E, express courtesy and kindness. So ipahayag po natin daw ang ating pong kagandahang loob at kabaitan. Alam niyo po yung paggalang, nagpapakita po ito sa magitan po ng mga salita po natin, yung tono ng pagsasalita, yung pagkilos, no? Yung paggalang po sa pagsasalita, yung pakikipag-usap, yung nagbibigay ng nagsasalamat, yan. Anong tawag dito? Tabi po, mga ganyan eh, no? Nagmamano po tayo. Yan po ay nagpapakita na meron tayong respeto. At so ano eh, tinitingala po tayo ng mga tao. At nakikita na nila na tayo ay mababait, no? At kailangan ay kapitapitagan. Yan po ang mga salita dyan. Sa Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, no? Kailangan daw po no, sa ating pong pagsasalita, meron pong kabaitan, may biyaya, yung pakikipag-usap po natin, may timpla ng asin. Ano ibig sabihin pag pagkain po kasi ay tinimplahan niyo ng asin, sumasarap po ito. Kailangan din ganun, yung pakikipag-usap natin ay dapat masarap pakinggan. Hindi naman po yung lagi, mauuto po tayo, iba naman yung pag-uuto, no? Ang kailangan po gawin, maging totoo po tayo, kahit na nagsasalita tayo ng totoo, na alam natin na masakit tanggapin, ayusin po natin yung pakikipag-usap. Sabi po sa Philippians 2:3, that in humility, value others above yourselves, no? Kailangan po, no, ay may pagpapakumbaba na ating pong pakikitunguhan ng ayos yung iba. Alam niyo kapag meron tayong paggalang sa ating pong pagsasalita, no? Kahit pa yung ibang mga tao ay hindi ginagawa ito, kung tayo ay gumagalang, yung mga tao tumataas ang tingin sa bawat isa, no, sa atin. Sabi naman ni Ellen White, politeness is the oil that lubricates the machinery of life, no? Kapag maganda daw yung ugali po natin, yung asal po natin, ito po ay parang langis na nagpapaganda ng takbo ng makinarya ng buhay. Kaya nga po napaka-importante sa buhay po natin ay tandaan po natin yung letter E, express courtesy and kindness sa ating pong pagsasalita. Kailangan pakita po natin ang kabaitan. Okay? Yung letter S, show honor to parents and elders. No, ipakita po daw natin na binibigyan natin karangalan ang ating pong mga magulang at yung mga nakatatanda sa atin. Now, ito po ay lagi nating inuulit. Kung tayo ay nagpapakita ng magandang halimbawa sa ating pong mga anak, ang gagayahin nila yung halimbawa po natin. No? Lalong-lalo na sa ating pong pakikitungo
no, sa ating pong pagkilos, sa ating pong pagtulong sa kapwa, no, ito po ay nakikita. Kaya nga, kung tayo ay gumagalang sa ating pong mga magulang at sa mga nakakatanda, tayo rin naman ay gagalangin ang ating pong mga anak. Okay? Sa Leviticus 19:32, stand up in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere your God. No? Kung matatanda na, kailangan po ay meron pa rin paggalang. No? Huwag po nating alisin. Sabi sa Exodus 20:12, no, isa sa mga Ten Commandments, honor your father and your mother. No, igalang po natin sila. Naalala ko tuloy yung isang kwento. No, yung tatay kasi, medyo parang meron siyang ano eh, nangingilig yung kanyang kamay. No? Maaring may Parkinson's disease yung tatay. So, habang sila ay kumakain, yung naiinis yung anak, no, at saka yung manugang, no, dahil yung tatay pag kumakain eh natatapon lahat ng mga pagkain sa halip na mapunta sa bibig, eh tumatapon, no, kaya araw-araw pag kumakain naglilinis sila. So ang nangyari, sabi nung ano, ay dito lang natin ilagay si tatay, wag na natin dito sa isama sa pagkainan, dito lang siya sa maliit na table. So inihiwalay nila yung tatay, no. At ang nangyari, yung tatay, nandun pa rin. Nakatingin yung mga, yung anak niya at saka yung asawa. Yung apo, nakatingin rin. At nanginginig-nginig, no? Nakahiwalay. Eh, siyempre, nalulungkot yung tatay sa halip na kasama siya doon. Alam niyo po, isang araw, ano, yung bata ay merong ginagawa. Parang meron siyang kahoy na kinikis-kis at saka inuukit-ukit. Dumating yung magulang. Sabi, oh, ang ginagawa mo, anak. Yan, ganyan. Ah, ano ang nangyayari? Bakit, ano, nandun yung nanay, nandun yung tatay. No? Ano yung ginagawa mo? Ang sabi nung anak, ah, gumagawa po ako ng bowl. No? Sabi niya, ano, bakit bowl? Bakit kang gumagawa ng ganyan? Hinahanda ko po ito kasi baka pagtandaan nyo po, eh, manginginig din yung kamay nyo. Dito kayo kakain. Oh, natauhan yung mag-asawa. Sabi niya, bakit nga naman, no? Baka mamaya yung ginagawa natin sa tatay, kay tatay, ay ganun din ang gagawin sa atin ng ating pong mga anak. Kaya binalik nila yung tatay. Kahit pa nanginginig, kahit dumumadumi doon, ay sinama nila sa pagkainan. Dahil natatakot sila, no? Baka ganun ang mangyari. Alam niyo po, kailangan i-respect natin yung parents po natin. Kahit ano pang mangyari. Dahil sila po ang nagpalaki sa atin, hindi sa may utang na loob tayo sa kanila, kundi sa ating pong pagmamahal, dapat ginagawan po natin ng mabuti at nirerespeto po natin sila. O, ang sunod po yung letter P, practice listening and obedience. No? Sanayin daw po nating makinig. No? Minsan, ito ang nagiging problema po natin. Okay? Sa halip na tayo ay makinig, nag-isip tayo kung ano yung sasabihin po natin pabalik. No? Kung ano yung isasagot natin. Hindi daw po pala kailangan ang paggalang ay ganun din. Kailangan makinig po tayo. At syempre, kailangan ay sumunod po tayo dun sinabi. Naalala ko tuloy yung isa sa mga pamangkin. Bata pa, pagbibigyan ng utos, hindi pa tapos yung utos, tumatakbo na. No? At pagbalik, hindi tama yung ginawa. Bakit? Eh, sa halip na pakinggan muna, although sumunod, ay talip na pakinggan muna, eh tumatakbo na agad, no? Hindi pa kompleto yung sinasabi. Kailangan po ay ganun din, no? Pakita natin na tayo ay nakikinig at tayo ay susunod. Sabi po sa James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. No? Napakagandang paalala po sa atin ito. Kailangan daw tayo ay mabilis makinig, no, mabagal magsalita, at lalong-lalo na mabagal sa pagkagalit. Paano po ba tayo nakikitungo sa ating pong mga anak? Tayo po ba ay mabilis na mga nagagalit? Salita po ba tayo ng salita na hindi tayo nakikinig, no? Sabi naman sa Proverbs 1:8, listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching, no. Ito ay paalala sa mga anak, pakinggan po ninyo ang turo, no, ng ating pong mga ama, at huwag po nating pabayaan yung turo ng ating pong mga ina. Napaka-importante po niyan. Alam niyo po, kapag tayo ay nakikinig ng mabuti,
No? Ito po ay ano eh,

Yung pag nagpapakita po tayo ng pakikiramay, no, may mga pagkakataon na tayo rin na nangangailangan tayo ng pakikiramay. So kailangan po ay maging aware po tayo doon sa mga feelings ng iba. Sabi po sa Matthew 7:12, "So in everything do to others what you would have them do to you," no? Alam niyo po, napakaganda nitong binabanggit dito. Now, hindi po ito yung golden rule. Okay? Ang golden rule po kasi, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Yan po yung golden rule. Pero yung nandito sa Matthew 7:12, no? Ito po ay halos ganun din, pero hindi wag. Kundi ang sabi po dito, ay gawin mo sa iba ang gusto mong gawin ng iba sa iyo. Okay? So iba po ito sa pagpigil lang ng gawaing hindi maganda. Okay? Dahil ito po ay parang stop lang, you know. Hindi po ito active. Ito po ay stop. Huwag kang gumawa ng hindi maganda sa kapwa mo. Stop lang yon. Pero ang utos ng ating Panginoon dito po sa Matthew ay gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Hindi ka lang hihinto na gumawa ng hindi maganda, kundi gumawa ka rin ng mabuti. Na mas magandang utos po ito kaysa dun sa golden rule na tinatawag na galing po sa kay Confucius. Now sabi naman sa Zechariah 7:9, "Show mercy and compassion to one another." No, magpakita daw po tayo ng habag at awa sa isa't isa. Alam niyo po yung paggalang, ito po ay nakukuha sa magitan po na meron tayong empatya, no? Kaya may empathy po tayo. Alam niyo po, kapag naintindihan niyo yung feelings ng iba, sila rin naman ay nakakaintindi ng feelings niyo. Okay? At ang sunod po yung letter C, no? Correct with love, not harshness. Now, ganun din po sa ating pong mga anak, no, kapag ating tunuturuan sila at tinutuwid po natin sila, no, huwag po natin basta papaluin na hindi nila naintindihan, no. Kailangan ay ang ating pong pagdisiplina ay merong pagmamahal para po sila ay lumago na balanse. Nararamdaman nila yung pagmamahal at nararamdaman din, nakikita rin po nila yung katarungan. Okay? Sabi sa Hebrews 12:11, "No discipline seems pleasant at the time, but later it produces a harvest of righteousness." No? Sa umpisa, parang hindi kaaya-aya yung ating pong pagdidisiplina. Pero sa kalaunan, no, ito po ay nagbubunga ng katwiran. Let us not spare the rod. Huwag po nating kalimutang disiplinahin yung ating pong mga anak. Sa Proverbs 3:12, "The Lord disciplines those He loves, as a father the son He delights in." No? Kung tayo po ay dinidisiplina ng ating Panginoon, nararamdaman natin na tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Kasi kung hindi niya tayo mahal, papabayaan lang po tayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero dahil sa dinidisiplina tayo, gusto ng ating Panginoon na mapaayos yung ating pong buhay. Kaya nga, ang respeto ay, nanggagaling ito kung tayo ay itinutuwid, no? Merong pagmamahal at merong pong pagtutuwid. Yan. So napaka-importante na maintindihan po natin yan. At ang pinakahuli sa ating pong acronym na RESPECT, teach by example. No? Ito po ay lagi nating sinasabi na kung gusto nyong matuto ang inyong mga anak, kailangan kayo ay nagpapakita ng halimbawa, no? Gusto niyo silang matuto na respetuhin ang authority, tayo rin naman dapat nagrerespeto rin tayo ng may mga kapangyarihan at mga pinuno at namumuno sa atin. Yan po ang dapat gawin ng mga magulang. Sa Titus 2:7, "In everything set them an example by doing what is good." Sa lahat daw po ng mga bagay, no, magbigay po tayo ng halimbawa sa magitan ng paggawa ng mabuti. No? Ito po kasi mas madaling matututo yung ating pong mga anak pag nakikita nila sa atin. Pero kung taliwas doon sa sinasabi po natin, sa ginagawa po natin, maaano po sila, confused, no?
Hindi na alam kung ano yung gagawin nila. Tama ba? Ano bang

susundin yung sinabi ni Daddy o yung ginawa ni Daddy, no? Anong susundin, yung sinasabi ni Nanay o yung hindi magandang ugali ni Nanay? Pero alam niyo po, kahit pa kasi hindi magandang ugali, ito po ay namamana. Alam niyo, kahit ayaw ninyo na manahin ang inyong mga anak, namamana po yan. Dahil ito yung nakikita nila sa inyo. Kaya nga sabi ni Ellen White, "Your example will preach louder than your words," no? Yung halimbawang pinapakita ninyo ay mas malakas ito, no? Na natatanggap ng inyong mga anak kaysa yung inyong mga salita. Huwag nawa po sanang sabihin po natin, no? Basta, huwag mong gagawin yung ginagawa ko, no? Sundin mo yung sinasabi ko. Mahirap po yun. Kailangan pareho yung sinasabi ninyo at sa ginagawa po ninyo. Okay? So, kung nais po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na yung ating pong mga anak ay matuto ng respeto doon sa mga kinaukulan, sa mga namumuno, tandaan po natin yung respect, word na respect. R-E-S-P-E-C-T. Okay? Sabi po dito, R, recognize authority comes from God. No? Kilalanin po natin ang otoridad ay yung nagmula sa ating Panginoon. Letter E, express courtesy and kindness. No? I-express po daw natin, ipamalas po natin ang kagandahang loob at kabaitan. Letter S, sabi po dito, respect. S, show honor to parents and elders. No? Kahit tayo may edad na, no, kung may magulang pa rin po tayo, ay ipakita po natin yung kabaitan po natin at kagandahang loob sa kanila. Okay? Sabi naman sa letter P, no, practice listening and obedience. No? Matuto daw po tayong makinig, no, at tayo po ay sumunod. And letter E, empathize with others. No? Kailangan ay makiramay po tayo o alamin natin yung kalagayan ng iba. Yung letter C, correct with love, not harshness. No? Kung magtatama tayo ng ating pong mga anak, ipamalas po natin sa kanilang pag-ibig po natin. Hindi dapat makalupitan ang pinapamalas. At ang panghuli, T, teach by example. No? Turuan po natin sila sa pamamagitan po ng halimbawa po natin. Alam niyo po, ang mga bata, lumalago po ito na yayaman, no? Yayaman na merong pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, Panginoong Heso Kristo, kung ating ipapakita yon sa kanila. Magiging maayos ang buhay nila sa tahanan, sa simbahan, lalong-lalo na sa komunidad. Alam niyo po, sa buong isang linggo na ito, sanayin po natin yung ating pong mga anak. Araw-araw, turuan po natin sila. Hindi lang po sa pagsasalita, kundi sa atin ring mga gawa. Upang sila rin naman susunod, no, sa authority, lalong-lalo na susunod sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming nagpapasalamat sa inyong biyaya sa bawat isa. Nawa po sa amin pong pagiging halimbawa sa aming mga anak na magkaroon ng respeto sa mga nasa tungkulin. Nawa po, Panginoon, mapakita po namin ito hindi lang sa amin pong pagsasalita, kundi sa amin pong paggawa. Pagpalain po ang amin pong pamilya na patuloy na nananalig sa inyo at patuloy na sumusunod sa inyo. Pagpalain po kami sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong dinabib ko. Ito po ang inyong Kuya Bong. Inaanyayahan po namin kayo, no, sa bukas pong muli sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Dito lang po sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Welcome to another episode of Faithcast. Ako po si Lou Imperial.
1: At ako naman po si Rolyn Kadalig na bumabati po sa inyo ng maligayang umaga sa ating lahat.
0: Ayan, maraming salamat po sa inyong muling pagsama sa amin dito sa Faithcast. Alam niyo po, nakakatuwa talaga na each episode po ay bagong aral ang binibigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay lumago at sa ating pananampalataya at ang ating pang-araw-araw na pamumuhay.
1: Tama ka dyan, Lou, na every episode ay meron pong change at transformation po sa atin. Yun po ang ating goal dito sa Faithcast. Gusto po kayo namin na makilala at mapakinggan, kaya invite po kayo namin na every time po na makikinig kayo sa Facebook, ay isulat nyo po kung taga saan o anong location nyo po para malaman po namin kung gaano kalawak na po ang naaabot ng ating Faithcast. And we encourage you to share your reflections para marami din po kayong mabless na mga tagapakinig po natin. O isulat nyo po sa number ng AWR.
0: Yes, at kaya naman po mga kaibigan, binabati po namin ano, lahat na nakatutok sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM, pati na rin po sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat. At gusto ko rin pong i-shout out yung pinuntahan po namin last Sabbath, ang Pasig Central SDA Church and also ang Kalawaan Mission Group, Manggahan SDA Church, Santolan SDA Church, Rosario Mission Group, and also si Pastor Romariano. Ayan.
1: Saka si Pastor Genesis.
0: Ayan, shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programang Faithcast. Kung meron po kayong gustong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. Ma'am Rolyn.
1: Alug, gusto ko ring batiin. Yun, nabanggit kanina itong mga nasa Kalawaan Mission Group. Thank you so much sa regular na pakikinig nyo. Kasi
0: nakakatuwa sila.
1: Kanya-kanyang radio pala sila. Kaya talagang
0: shout out po sa inyo.
1: Regular silang nakikinig. Pero gusto kong batiin ang masaya ako, Lo, na gusto kong i-report din sa ating tagapakinig na merong episode natin na 21 ang nag-share.
0: Salamat
1: at sana mas marami pa dito ang mag-share po sa atin. Kung nandyan na po yung inyong sa screen nyo po, ay i-share nyo lang po para mas marami pang mabli-blessed. Gusto ko lang batiin si Juliet Aquino Agoo, si Cristel Segundo, si Sister Eva Tumarlas, si Ma'am Eunice Aklan ng AUP. Salamat sa pag-join ng ating Faithcast last Sunday. Si Ma'am Narcisa Upload, Florida Adang-As, si Ma'am Irma Balas, Marites Lawa, Janet Kidian, Jasen Gregorio, ang aking kaibigan na si Wilhelmina Madayag, si ang aking hipag, si Raquel, at saka si Venice Budayaw.
0: Ayan.
1: Sila po yung talagang regular din na nag-share ng ating Faithcast. Salamat sa inyo.
0: Ayan. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsuporta at tayo nga po'y dumako na sa ating usapan ngayong umaga. No? Gusto ko po ulit simulan ito sa simpleng tanong. Kailan po kaya yung huling oras na nagbigay tayo ng isang bagay nang hindi po tayo naghihintay ng kapalit? Maaring oras po natin, pagkain, tulong, pera, o simpleng pakikinig po sa isang taong nangangailangan. Kailan kaya?
1: Kailan? Alam mo, Lu, kapag naririnig po natin ang salitang generosity, ano yung madalas nating naiisip? Madalas, yung parang charity din, no, na pera, yung pera agad ang naiisip po natin. Pero habang nadagdagan ang edad ko, habang naging mas experience na ako, napapansin ko na ang pagiging generous ay higit pa sa pagbibigay lang ng pera. No, pwede kang magiging generous sa oras mo. Ayan, sa encouragement, sa pagpapatawad, sa pakikinig at sa pagmamahal.
0: Ayan, totoo po yan ng mga kaibigan. Minsan, ang pinakamaganda pong naibibigay natin ay hindi lamang po yung laman ng ating mga wallet, kundi ang laman po ng ating mga puso. At yan nga pong pag-uusapan natin ngayong umaga, no? Generosity.
1: At gusto ko lang sabihin sa mga tagapakinig po natin, na itong mga words natin na sunod-sunod ay makaka-relate.
0: Yes.
1: Nakaka-relate sila at makaka-relate din po tayo kasi very simple na mga values po ito. So anong generosity?
0: Ano nga po ba ito, ma'am? Ang generosity po ang pagiging handang magbigay ng maluwag sa loob natin, ano, giving freely. Hindi po tayo madamot, hindi tayo nagbibilang, hindi po tayo naghihintay ng kapalit. Ito po ay pusong bukas sa pangangailangan ng iba.
1: Bakit kaya natin pinag-uusapan ito, kaibigan? Kasi, alam mo, tayo ay natural na natin yung
0: pagbibigay.
1: Yeah.
0: Or
1: ano yung ba? Mahirap tayong magbigay.
0: Okay.
1: Kasi
0: mahirap
1: pinanganak tayo na gano'n eh, di ba? Napansin mo, Luke.
0: Naka-close ang hands.
1: Oo, yung fist natin. So, ibig sabihin, yun yung nature po natin. Pero, ang Panginoon, alam nyo, gusto niya tayong baguhin, ano? Sa hindi mapagbigay, sa mapagbigay. Mm-hmm. Kaya pala kapag tunay kang generous, kaibigan, hindi mo ito iniisip kung gaano kalaki ang mawawala sa'yo. Mm-hmm. Mas iniisip mo kung gaano kalaking blessing ang maibibigay mo sa ibang tao. Ayan. So may napakinggan ako na ganito, ang tunay na pagbibigay ay kung ang ibibigay mo ay may malaking value pa sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Yung gusto mo pang i-keep ba? Ang gusto mo pang gamit at gusto mo pa siyang gamitin. Pero pag ibinigay mo yon, yun yung generosity.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pwede pa siyang gamitin o gusto mong i-keep nga. No?
0: Mm-hmm.
1: Pero ibinigay mo na siya, yun talaga ang generosity na tinatawag.
0: Mm-hmm.
1: At higit sa lahat, ang generosity, ang tunay na generosity ay nagsisimula sa pagkilala na lahat ng meron ka ay ito ay galing sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung blessings ng Panginoon. At kapag blessings ang mga ito ay kailangan nating
0: I-share. Kaya naman po, ang Bible woman natin ngayong umaga ay wala pong pangalan sa Biblia. Hindi po siya reyna, hindi rin siya mayaman, hindi rin po siya kilalang leader. Isa lamang po siyang mahirap na biyuda.
1: Ngunit, ano yan?
0: Ngunit siya po ay naging
1: halimbawa.
0: Magandang halimbawa.
1: Ng generosity. At mismo ang Panginoon or si Jesus ang nagpuri sa kanya. Sige nga, basahin natin or matatagpuan ito. Buksan nyo ang mga Biblia nyo sa Mark 12 verses 42 to 44. At nakita ni Jesus ang maraming mayayamang tao na naghuhulog ng malalaking halaga sa templo. Pagkatapos ay dumating ang isang mahirap na byuda. Byuda na, mahirap pa. Ano? Widow. Alam mo, Lu, naghulog lamang siya ng 2 maliliit na barya. Ibig sabihin, yun na lang yung
0: meron siya.
1: Halos walang halaga ito sa paningin ng iba.
0: Siyempre, pero sa paningin po ng Panginoon, no, ni Jesus, siya po ang nagbigay ng pinakamalaki. Ang tanong po ay bakit? Dahil ito po ay hindi tiningnan ni Jesus ang halaga ng regalo po ng balo po, no? Tiningnan niya ang puso ng nagbibigay.
1: Yan. Kaya ito, tingnan po natin yung picture ng pagbibigay. Ano po? Yung mga mayayaman, yung mga ibang mayayaman pero marami talaga, no, ay nagbibigay mula sa kanilang kasaganahan kasi masagana kaya sila nagbigay. Meron sila kaya sila nagbibigay. So madali silang makapagbigay kasi sobra na ito sa kanila. Ngunit alam mo itong story natin dito na yung byuda or yung balo ay nagbigay mula sa kanyang kakulangan.
0: Kahit walang-wala na, no?
1: Ibinigay niya ang lahat ng meron siya. So, ipinakita niya ang kanyang buong pagtitiwala. Yung trust niya sa Panginoon.
0: Yes.
1: Kaya, Lu, ang ganda talaga itong lesson na ito, na if you give, meaning to say, you are just showing your trust and belief that God will provide
0: for you
1: kahit maubos yung meron ka, kagaya nitong balo na ito.
0: Yes, so isipin niyo po yun, no, mga kaibigan. Dalawang barya lamang po ang natira sa kanya. Dalawa na lang. Pwede po sana niyang itabi yun para sa sarili na niya. Syempre, wala na siyang inaasahang asawa, no, para sa kanya na lang. Pero pinili po niyang magtiwala sa Diyos at pinili niyang magbigay.
1: Yan.
0: Kaya naman, ma'am, may pagkakataon po bang nakikita po ng taong simple lang ang buhay pero napaka-generous? Or nakakita na po ba kayo ng tao na ganito na napaka-simple lang ng buhay niya, payak lang po, no? Pero siya po ay mapagbigay sa kanyang kapwa.
1: Oo, nabanggit ko ito noong other episodes natin. Sa akin, ang nakitaan ko talaga ng generosity, of course, first ay ang aking mga magulang. Kasi yan sila, pag may ani, yun nga, grabing magtanim ng father ko. Pero pag may mga ani siya, talagang ipinapamigay niya ito sa mga kapitbahay, lalo na sa mga may sakit. Nung nag-retire ang father ko, ito talaga, makita mo talaga yung generosity niya na pupuntahan niya talaga ang mga may sakit sa hospital. Magdadala-dadalhin niya lahat kung anong meron kami sa bahay na mga bunga ng kanyang mga tinanim na fruit trees at ipinapamigay niya at magdadalaw. So, at ang nanay ko naman, yung mahilig mag-imbita nga.
0: Yes, no, nabanggit niyo nga last episode natin na hospitable nga po yung iyong parents.
1: At siguro ang isa ko pang mabanggit dito, yung si Maricel din, na yung mahirap na mahirap siya, ipapamigay niya pa rin yung naibigay sa kanya.
0: Kasi kung may mas nangangailangan
1: pang iba. Alam mo, talagang maaantig ang puso mo. Pag makita mo yung mga ganito na mahirap sila, pero ang iniisip nila, yung makapagbigay sila, ma-share din nila kung ano yung naibigay
0: iniisip
1: sa kanila.
0: Iniisip pa rin nila yung kapakanan ng ibang tao, kahit sila ay wala na. So mga kaibigan, nakikita nyo po yan, no? Napakagandang halimbawa po niyan sa atin. Bakit po kaya? Alam nyo, observation ko lang din po, no? Minsan yung mga taong may pinakamaliit na resources, ay sila pa po yung madalas na makapagbigay at sila po yung may pinakamalaking puso. Hindi man po malaking na ibibigay nila, no? Kasi kung anong meron po sila, yun lang po yung na ibibigay nila.
1: Kasi maaari siguro yung mga ganito na mga medyo mahirap, hindi sila nang hihinayang. Kasi parang ito, i-share ko lang kung ano yung maliit na meron ako, diba? Pero kung malaki or yung mayroong value yan, manghihinayang ka.
0: And also, ma'am, feeling ko din, no, kaya tayo nagiging generous kasi we were once in that position. So gusto natin na kung dati tayo nandun sa position na yon, kung tayo yung nakaangat-angat ngayon o naka-LL sa term ng mga Gen Z, tayo naman yung magbibigay. O kung tayo yung tutulong, parang tayo yung magiging help na hindi natin na naranasan or hindi na naibigay sa atin before.
1: Tama kaya yun na. Kasi naranasan mo na noon na mahirap pala pag wala kang ganito. So kung meron ka na,
0: ikaw yun naman yung magbibigay.
1: Alam mo yan yung observations ko din, Lo. Yung mga naghirap na umangat na ang kanilang buhay. Sila din yung grabing napaka-generous nila.
0: Kasi naranasan na po nila.
1: Yes,
0: So sa tingin nyo, ma'am, bakit po kaya napakahalaga ang generosity po sa panahon natin ngayon?
1: Kasi nabubuhay na tayo sa kulturang nagtuturo na unahin mo ang sarili mo.
0: So being selfish na ngayon.
1: Lalong-lalo na nga yung pinag-usapan natin sa anchored family, no? Yung sa social media ngayon. Yung parang protect what is yours, keep more. Pero iba ang turo kasi ni Jesus.
0: Kasi hindi naman daw po natin madadala sa langit.
1: Yes, tama. Kapag nagbibigay tayo, natuto tayong magtiwala sa Diyos kaysa sa ating mga ari-arian or kung ano yung meron tayo. We learn to depend on Him every day.
0: Yes.
1: Yung kanyang blessings Mm-hmm. Yun yung naituturo sa atin eh. Una, pag you give, you depend on God.
0: Yes, kasi naniniwala ka na ang Panginoon na magbabalik nung ibinigay mo sa iba.
1: Kasi ang hirap magbigay lupa pag wala ka. Halimbawa, wala ka talagang pera ngayon. Mm-mm. Ang pera mo lang ay 1,000. At
0: sapat
1: pinagkakasya mo yon the whole month, 1,000 lang.
0: Grabe, 1,000 the whole month?
1: Binibigyan, yung ano ba, halimbawa lang ba, na ito lang ang meron ka. Tapos, merong hihingi sa'yo. May bibigay mo pa ba yung 1,000? Or, kasi wala ka eh, iaantayin mo pa.
0: Parang
1: yung
0: napakahirap
1: naman. Mahirap,
0: no?
1: Mahirap. Mm-hmm. Parang ganun ba, kung mahirap natin ibigay, kasi nga, kulang. Well, kung ibibigay na natin yun, kukulangin
0: na
1: tayo. Pero yung pagbibigay mo, yun yung matitest yung ano mo eh, yung faith mo sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Na ibigay mo kasi mas nangangailangan yan. Meron ka naman bigas, meron ka naman pang mga ganito.
0: Mm-hmm.
1: Pag binigay mo yan, magtitiwala ka sa Panginoon na bukas meron siyang ibibigay.
0: Mm-hmm.
1: God will provide you.
0: Yes.
1: Maybe not money, pero in other
0: form of blessing.
1: Yes.
0: Mm-hmm. At napapansin ko rin po, no, ma'am, na kapag nagiging generous tayo, nakakabawas po ito ng pagiging makasarili.
1: Yes,
0: kapag nagbibigay po tayo, lumalawak ang ating puso, mas nagiging katulad po tayo ni Jesus.
1: Tama ka dyan, Lu. Mm-hmm. Dahil ang Diyos mismo ang pinakadakilang halimbawa ng generosity.
0: Mm-hmm.
1: Ibinigay niya ang kanyang
0: buhay.
1: Buntong na anak upang tayo ay maligtas.
0: Mm-hmm.
1: So kung ang Diyos ay mapagbigay,
0: tayo
1: rin sana ay tinatawag na maging mapagbigay.
0: Bigay.
1: Kaya Lu, yun ang gawin natin, no?
0: Yes.
1: Ito ang ating, yan ang ginagawa din ng ating women's care group.
0: Mm-mm.
1: Dito po, di ba may
0: sa Union natin.
1: Meron tayong ministry na food bank na mag-gather tayo ng mga kung ano yung meron ka for the month. I-share mo yan para ma-bless ang ibang families. At ito yung gusto natin na matutunan na to be generous. Ayan.
0: Mm-hmm. Basahin po natin ang Isaiah 65 verse 24. Ang sabi po dito, "Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear."
1: Kasi ang pangakong ito, ang maaaring pinanghawakan ng byuda or itong widow na ito. Nagtiwala siya na kahit ibigay niya ang kanyang huling barya, hindi siya pababayaan ng Diyos. At tunay nga na hindi pinabayaan ng Diyos, kaibigan.
0: Amen. At sa 2 Corinthians po 9 verse 7, ay sinasabi, God loves a cheerful giver.
1: Kaya hindi lamang mahalaga

0: ating isipin, no? Tayo ba'y nagbibigay just for the sake na malaman ng ibang tao na nagbigay tayo? Mm-hmm. Or talagang nagbibigay tayo out of the abundance of our hearts? So ito na nga po yung mga ilang practical ways para po maisabuhay natin ang generosity. Yes. Ano ba ito, ma'am?
1: Yan. Una, ang practical ways po, ang una natin ay give your time.
0: Mm-hmm.
1: Be sensitive to the needs of others. Mm-hmm. Be intentional.
0: Yes.
1: Maglaan tayo ng panahon sa pamilya at mm-hmm. mga taong nangangailangan.
0: Mm-hmm. And number two po, no, give encouragement. Minsan po, ang isang mabuting salita ay kailangan ng isang tao. Kahit isang magandang salita lang, no, kasi we never know.
1: Yes. Mm-hmm. We need to be generous on mm-hmm. this, ano. Walang mm-hmm. wala tayong pera na ibibigay.
0: Wala namang mawawala eh.
1: Oh, pero ito yung mga na encouragement or itong mga ways na pwede tayo maging generous.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Ang pangatlo, share your blessings. Mm-hmm. Kaya anuman ang meron ka, mga pagkain, kaalaman, oh, mm-hmm. pati kaalaman,
0: knowledge,
1: pati
0: yung
1: talento mo,
0: mm-hmm.
1: o yung mga resources mo, kung meron ka, we need to share.
0: Mm-hmm. At ang pang-apat po, support God's work. Tulad po ng byuda, maaari po tayong maging bahagi ng pagpapalagana po ng ebanghelyo.
1: At panglima, trust God as you give.
0: Mm-hmm.
1: Ayun nga, sabi natin na magtiwala ka that God will provide your needs.
0: Yes.
1: Remember, generosity grows where faith grows. Napakaganda mm-hmm. ito.
0: So ma'am, i-review po natin yung ating practical mm-hmm. ways, no?
1: Ang
0: unang-una po ay?
1: Ang give una ay time. Give your time.
0: Mm-hmm. Pangalawa po, give encouragement. Pangatlo,
1: share your blessings.
0: Pang-apat, support God's work. At ang panglima,
1: trust God as you give.
0: Kaya naman po, ito na ang Faith Challenge of the Week, ma'am.
1: Yes.
0: Ano ito?
1: Oh, so ang challenge number one po natin, open your hands. Open your hands this week. At magbigay ng isang bagay ngayong linggo nang hindi naghihintay ng anumang kapalit.
0: At ang pangalawa po, no, humanap tayo ng isang taong nangangailangan ng encouragement at kausapin natin or tawagan. Mm-hmm. Yung simpleng conversation lang, no, chat nyo lang, naku, malaking bagay yan.
1: Oh, ang challenge mm-hmm. number three natin, manalangin at tanungin ang Diyos kung paano ka maaaring maging blessing sa iba ngayong linggo.
0: Ayan, napakaganda po ng ating talakayan this morning, ano, Ma'am Rolyn?
1: Yes.
0: Kaya naman mga kaibigan, hindi po tayo magkaroon ng malaking kayamanan.
1: Mm-hmm.
0: Maaring hindi tayo pala. Maaring hindi tayo magkaroon ng malaking kayamanan dito sa mundo, no?
1: Hindi kailangan na malaki ang kayamanan or marami.
0: Marami tayong pera,
1: oo.
0: Marami tayong resources. Maaari pong maging ganun tayo, pero pwede naman din pong hindi.
1: Mm-mm. Mm-mm. Na maging generous pa rin Mm-mm. tayo kahit wala tayong ganun kalaki na,
0: yes.
1: na pera.
0: Mm-mm.
1: At maaaring hindi rin malalaki ang ating maibigay kumpara sa iba. Huwag natin Mm-mm. i-compare yung mga gusto nating ibigay sa mga nakikita natin sa ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: We can still be generous with what we have.
0: Yes, dahil hindi po sinusukat ng Diyos ang halaga ng ating handog. Sinusukat po niya ang pag-ibig at pagtitiwala na nasa likod nito.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang byuda ay walang maraming pera. Yung
0: mm-hmm.
1: dalawang cents
0: mm-hmm.
1: lang ang naibigay niya. Ngunit mayroon siyang malaking pananampalataya at iyon ang pinuri ni Jesus.
0: Kaya naman po, ang dalangin po namin na matuto tayong magbigay tulad ng byuda. Hindi dahil marami po tayong hawak,
1: mm-hmm.
0: kundi dahil marami tayong tiwala sa Diyos na ibabalik po niya lahat ng ibinigay natin sa atin.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat kapag ang puso ay puno ng pagmamahal ng Diyos, natural itong magiging mapagbigay. So natural na
0: mm-hmm.
1: kung if we have the Holy Spirit in
0: mm-hmm.
1: us, yung kasi ang goodness ay fruits of the Holy Spirit.
0: Yes.
1: Eh. It would be natural for us. I mean, pagbibigay, generosity.
0: Mm-hmm.
1: yun ay maibibigay din natin sa iba.
0: Ang sabi nga po, no, kapag mahal natin ang Panginoon, it is very easy to give.
1: Yes.
0: To open your heart.

0: to others. Ayan. Napakaganda po ng ating talakayan, mga kaibigan. Kaya gusto po namin kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagsubaybay, pagsuporta ng ating programang Faithcast. Sana po ay marami tayong natutunan ngayong araw na ito.
1: At gusto namin, encourage kayo namin na magbigay kayo ng mga reflections nyo kung ano yung mga iniisip nyo din na gagawin with this topic. Ano yung mga decisions.
0: Patuloy po kayong mag-like, mag-follow, mag-share sa inyong mga kapamilya, kapuso, kaibigan para mas marami pa pong pagpalain sa mga mensahe po na ating tatalakayin dito lamang sa Faithcast.
1: Tama yan.
0: Muli po, kung meron po kayong gustong iparating sa amin, maaari rin po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Once again, maraming salamat po. This is Lou Imperial.
1: And this is Rolyn Kadalig. Let's keep rolling in the loop of faith.
0: Here on Faithcast.
2: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
0: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
2: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
1: This is Rolyn Kadalig.
0: And this is Lou Imperial.
1: Be inspired.
0: Be encouraged.
1: And let's keep rolling in the loop of faith.
0: Dito lamang sa Faithcast.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: po ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin na linggo, babies po na.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo dito namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami ang darasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Habang nagtatagal. Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung dampad pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka kung rin pagkakataon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Maramihan po namin ang mga anak namin para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: The church was undergoing practical challenges. The Hellenistic Jews were complaining against the Hebraic Jews because the former's widows were being overlooked in the daily distribution of food. The apostles decided that they needed to focus on the ministry of prayer and the word, and so they requested for seven deacons to be chosen for these other practical tasks.
5: The apostles asked us, as a group, to choose seven men who were known to be full of the Spirit and have wisdom. This proposal from the apostles pleased our whole group, so we went about selecting the seven men. Once the men were selected, they were presented to the apostles. The apostles laid their hands on them and prayed for them.
4: With prayer as a priority, the church would never fail. After this, the number of disciples increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the word.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning and happy Wednesday po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:10 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo dumako sa mga makalangit na awit na ating pong sama-samang papakinggan sa umagang ito, nais ko pong magbahagi ng isang maiksing devotional thought. Ito po ay manggagaling sa Judges chapter 6. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataong pakiramdam natin na hindi tayo sapat. Kulang ang ating kakayahan, mahina po ang ating mga loob, o parang mas meron pang ibang tao na mas karapat dapat gamitin ng ating Panginoong Diyos. Ganyan na ganyan rin po ang kalagayan ni Gideon, mga kaibigan, sa Judges chapter 6. Dahil po sa takot niya sa mga Midianites, mga kaibigan, palihim po siyang gumigiik ng trigo. Ngunit habang nakikita po ni Gideon, mga kaibigan, ang kanyang sarili bilang isang mahina at natatakot na tao, iba po ang nakita ng ating Panginoong Diyos sa kanya. Sabi nga po sa Judges 6:12, ang Panginoon ay sumasa iyo. Ikaw na makapangyarihang mandirigma. Nakakatuwang isipin na siya po ay tinawag ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihang mandirigma habang siya po ay nagtatago. Hindi lamang tinitignan ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, kung ano tayo ngayon. Nakikita rin po niya kung ano ang maaari niyang gawin sa ating buhay kapag tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya. At nang sabihin po ni Gideon, mga kaibigan, na siya ang pinakamahina at hindi siya karapat dapat, ano po ba ang sagot ng ating Panginoong Diyos? Sabi po, hindi po sinabi ng ating Panginoon na ay kaya mo yan mag-isa. Ang sagot po niya ay, ako ang makakasama mo. Yan din po ang kailangan nating marinig sa umagang ito, mga kaibigan, na the Lord will be with us. Maaaring pakiramdam po natin na hindi tayo sapat sa kung ano po ang ating ginagawa sa mga oras na ito, sa ating mga responsibilidad sa buhay, sa ating mga kanya-kanyang ministry o yung mga hamon na ating pong hinaharap. Hindi po natin kailangan maging pinakamalakas, mga kaibigan. Ang kailangan lang po natin ay kasama natin ang ating Panginoong Diyos sa araw-araw. Kaya kapag sinabi ng takot sa ating puso na ay hindi ko kaya, alalahanin po natin ang kwento ni Gideon. Hindi lamang tungkol sa kung ano ang kaya natin, kundi tungkol po sa kung ano ang kaya na gayang gawin ng ating Panginoong Diyos sa isang taong handang magtiwala sa Kanya. At ngayon naman, mga kaibigan, samahan po ninyo ako sa isang oras ng pakikinig ng mga makalangit na awitin na magpapaalala po sa atin ng dakilang pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Diyos. If you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas malayo pa po ang marating ng ating himpilan. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song request, sama-sama po muna natin pakinggan ang awiting Shards of Glass.

Ating pong napakinggan ng napakagandang awiting Shards of Glass. At ito po ay inawit ni Brother Edwin Beliosilio. Bago po natin marinig ang unang song request sa umagang ito, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers kung kayo man po ay nakasubaybay sa ating social media sites o di po kaya sa ating radyo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, hey, o di po kaya nasa trabaho, I pray that these songs will uplift your spirit. Dito po sa ating Facebook page, kasama po natin magbigay papuri sa ating Panginoong Diyos, si Brother R. Christian Roda. Andito rin si Sister Lucy Quiabang at si Sister Brenda Baluyot Cleofas. Ayan, siya ay nakasubaybay all the way from Qatar. Ang layo na nang nararating.

0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Our first song request this morning is entitled Kay Jesus Magtitiwala. Alam nyo, sabi sa Biblia mga kaibigan, sa Psalms 56 verse 3, kapag ako'y natatakot, sa iyo ako magtitiwala. Here's the song, Kay Jesus Magtitiwala.

That's the song kay Jesus, Magtitiwala. At ito po'y inawit ni Sister Precious Bawaan. You know, that song, mga kaibigan, is a very good reminder for all of us this morning, ano, na hindi po natin kailangan malaman ng lahat bago po natin pagkatiwalaan ang ating Panginoong Diyos. Ano, kapag tayo po ay may mga takot, kung tayo po ay madaming inaalala sa buhay, ano, or

We are not sure of what's gonna happen tomorrow, mga kaibigan. Maaari po natin ilagay ang lahat ng iyan sa kamay ng ating Panginoong Jesus. Bago po natin marinig ang sunod na song request, I wanna greet Denden Natividad. Siya po ay si Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad. At pinapabati po niya ang kanyang minamahal na asawa na si Sister Ronnie Natividad sa Taytay Adventist Church, Taytay, Palawan. And dito rin, si Sister Linz Hashimoto, ayan, all the way from Japan. At si Sister Stella Adutwom, ayan, we praise the Lord na sama-sama po tayong magbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Our next song naman ay song request ni Sister Lucy Kiabang. She requested a song entitled Go Light Your World. Alam nyo mga kaibigan, we don't have to do big things, ano, para magkaroon ng positive effect sa mga tao sa paligid natin. Minsan, isang mabuting salita lang po, isang simpleng pagtulong, panalangin, ano, o pakikinig ay sapat upang mapaalala sa kanila tungkol sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Matthew 5:16, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Narito po ang awiting, Go Light Your World.

That's the song Go Light Your World. At ito po ay inawit ng Fountain View Academy. Our next song naman is entitled Little Flowers. Ito po ay song request ni DJ Lou de los Reyes Imperial, and we are dedicating this song to Ate Mia. You know, we need to pray for her, mga kaibigan. She is very stressed and busy as of the moment, and this song is very perfect for her state of life ngayon. Ano? This song is entitled Little Flowers. Alam niyo, mga kaibigan, minsan nauubos po ang ating lakas kakaisip sa mga bagay na maaaring mangyari bukas, di po ba? Pero itinuro po ni Jesus na tignan natin ang mga bulaklak sa parang, mga kaibigan. Hindi sila nag-aalala, ano? Ngunit patuloy po silang inaalagaan ng ating Panginoong Diyos. If God takes care of these little flowers, mga kaibigan, lalo pa kaya tayong kanyang mga anak. Sabi nga sa Matthew 6:28, masdan ninyo ang mga bulaklak sa parang kung paano sila lumalaki. Here's the song, Little Flowers.

That's the song Little Flowers. At ito po ay inawit ni Sister Lea Tanala. Our next song naman ay song request ni Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad. Siya po ay nakasubaybay all the way from the 5th Infantry Star Division Philippine Army Camp Opigamo sa Isabela. And he requested the song entitled If That Isn't Love. Sabi nga Sir Romans 5:8, mga kaibigan, ipinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pakinggan po natin ang awiting, If That Isn't Love.

ating pong napahinga ng awiting, If That Isn't Love. At ito po ay inawit ng Trouble in Paradise. Bago po natin marinig ang sunod na awit, nais ko pong batiin ang ating mga tagapakinig, specifically ang AWR sa Quezon District ng Bukidnon, Quezon, Mindanao. Binabati ko po si Pastor Edmond Ayong at ang kanilang station manager na si Elder Lazaro Balora. Binabati ko rin po ang mga pamilyang Parialde, Paligsa, Tapay, Ayong Family at ang Adventist community po natin dyan sa Bukidnon. Magandang umaga po sa inyong lahat dito naman po sa ating Facebook page. Binabati ko po si Brother Dave Charles Gubat Gacho. Ayan, ang mga ating mga masusugod ng listeners dyan po sa Marquis Prime Bay. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Pati na rin po ang kanilang birthday celebrant na si Sister Anna Lumanog at si Sister Lady Umpad. Binabati ko rin po mga kaibigan sila Sister Aida Bonghanoy, ayan, Aida Bonghanoy Katiil, andito rin si Mia, sabi niya she is 10 years old, listening from Pasig City. Magandang umaga sa iyo, andito rin si Sofia Tabuyo at si Sister Anita Francisco. Happy midweek po sa inyong lahat. Kami po ay lubos na nagagalak na kasama po namin kayo sa umagang ito. Andito rin po sa ating YouTube live si At Joey Bagsik. Siya ay nakasubaybay naman all the way from UAE. Our next song request ay galing po kay Brother Jeffrey Hidalgo. He requested a song entitled Mananatili. Sabi nga sa Hebrews 13 verse 8, mga kaibigan, si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting Mananatili.

Ating pong napakinggan ang awiting Mananatili at ito po'y inawit ni Brother Rodmark Hermosilia. Our next song naman ay song request ni Sister Linz Hashimoto all the way from Japan. She requested a song entitled Abide With Me. Alam niyo mga kaibigan, may mga sandaling ang pinakakailangan po pala natin ano ay hindi agarang sagot sa lahat ng ating mga problema kundi ang katiyakang hindi po tayo nag-iisa sa gitna po ng mga maraming pagbabago, sa gitna ng ating mga pangamba sa buhay at mga panahong tila tayo po ay nanghihina, ano, maaari nating hilingin sa Diyos na manatiling malapit sa atin. Sabi nga sa Psalm 73 verse 28, ngunit para sa akin, mabuti ang maging malapit sa Diyos. Pakinggan po natin ang awiting, Abide With Me.

That's the song Abide With Me at ito po'y inawit muli ng Fountain View Academy. Our last song for this morning mga kaibigan is entitled Hawakan Mo Aking Kamay. Ito po ay song request ng ating mga kapatiran dyan sa Marquis Prime Bake. Ano, sabi nga sa Biblia mga kaibigan sa Isaiah 41 verse 13, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay humahawak sa iyong kanang kamay. Ako ang nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalala, walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Para po sa ating mga viewers na nagpadala ng kanilang mga song request, huwag po kayong mag-alala dahil tayo po ay live na live pa rin po bukas at 9 a.m. Ano? At para sa ating mga listeners dyan, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe ano ang ating mga social media pages na Adventist World Radio Manila, both on Facebook and on YouTube. Happy, happy midweek po sa inyong lahat, and may you be blessed by the song, Hawakan Mo Aking Kamay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigilo po naming taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM, at nagbabalik po muli ang inyo pong programang The Healing Wonders of Diet, kasama po si Dr. Blesenda Varona. Pero bago po natin muli kamustahin ang ating butihing doktora, mga kaibigan, ay gusto po muna namin nabanggitin po ang ating numerong 0918-944-7891. Kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong gusto pong tanungin or i-clarify sa amin, ay pwede po kayong mag-text po dyan. At pwede rin po kayong mag-comment via sa atin pong Facebook Live, sa atin pong Facebook page Adventist World Radio Manila, at the same time sa atin pong YouTube channel Adventist World Radio Manila. So muli po, mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat, at nawa tayo pong lahat ay nabibless sa atin pong mga napapakinggan na atin pong mga nararanasan din na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And now, mga kaibigan, napakaganda po ng ating topic, pero bago po yan, kumusahin muna natin ang atin pong main na guest lagi sa atin pong programa. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito po, napakabuti ng Panginoon at tayo ay malakas at nakakapag-share, no, sa ating audience, sa ating mga listeners. Mm.
0: Okay, Doc, ngayon ang ating topic ay napaka-special. Karamihan. It is highly requested by some of us, I mean by most of the people that I have talked to, with regards to their inquiry dito sa ating pong programa. Sabi ko, alam mo, Doc, nagiging parang ako tuloy kayo na pinagtatanungan. Sabi ko, hindi pa ako master dyan. Marami pa akong dapat matutuhan, mga kaibigan. Sabi ko, kasi partner mo si Doc Blessy, yun yung sinasabi nila sa akin. Pero sabi ko, ganito na lang. Itatopic natin yan sa programa natin, Healing Wonders of Diet. Dapat nakatutok kayo palagi. Kasi anytime sooner ka ako, isa sa mga topic namin yan. So basically, this is now the topic, Doc. Ano? This is something that is very, very common in the Filipino household. Whether you are rich, you are poor, I mean, middle class, or anuman ang mga estado ng buhay natin, we have this in our table. You can buy it at a very, very low price. It can be bought at a price of 5 pesos. Kaya talaga namang anything. At ito ay isang pagkain na kahit anong ulam, mapaasin man yan, mantika, toyo, or anuman lang, ay pwedeng kainin ng isang tao. It is about rice, Doc Blessy. And now, that this is the very, very most that is being asked, ano daw po ba ang pinaka-the best na kanin? Ito ba ay puti? Ito ba yung brown? Ito ba yung red? O yung black rice? But before that, Doc, let's discuss about what rice is. It has been a staple food for Filipinos. At ito nga, meron na nga silang kataga, Doc, ano? Rice is life. Ayan. So, Doc Blessy, can you please help us understand more first? What is rice? Why is rice? Maybe you can also give us a history, but if not, at least something that our listeners might be interested upon. Bakit kanin? Doc Blessy?
1: Bakit nga ba kanin? Mm-hmm. Kasi yung nuno natin, kanin talaga na din yung binigay sa atin. Chinese kanin, West, yung mga Asian, West, mga Malay, Chinese, mga Indo, lahat yan, mga nag-migrate sa Philippines, kanin yung unang binigay na pagkain. Pero Pastor, hindi ko talaga na-research pa kung talagang saan nagmula yung origin ng kanin sa Philippines. Pero sa tingin ko, kasi yung origin na pagkain ng Filipinos, like halimbawa yung mga aitas, di ba? Ang pagkain talaga mga kamote, yung mga easy cookery lang sila eh. Yung kanin medyo complicated na nga kasi kailangan mo ng kaldero. Mm-hmm. Di ba? Hindi mo naman kayang ilutong inihaw yung kanin. Unlike yung mga kamote, pwedeng inihaw o kaya pwede lang. Usually yung unang pagkain kasi mga pugba, ano sa Bisaya, yung inihaw, tinusok sa steak, tas iihaw. Mm-hmm. Yung mga ancient food, yun yung mga origin. Pero pag gumamit na ng mga kaldero, ayan na, nandyan na yung kanin. Hindi naman tayo masyadong influenced by Americans, kasi ang akong Americans, mga bread, no? Mga ayan na sana. Tayo, influence pa rin tayo ng mga Chinese, mga Indonesia, di ba? Indo-Malay, Malaysia tayo. So, sa tingin ko, sila yung nag-influence sa atin ng malaki. Yung Spaniards, we are colonized by Spaniards, pero kanin din siguro yung Spaniards eh. Kaya, kanin talaga tayo. At saka, ang Filipino talagang hindi mabubuhay sa tinapay. Kanin talaga. Kaya ano eh, kaya tayo din yung rice ano eh producer. Kaya hindi naman tayo wheat producer. O di ba? Wala naman sa ating production ng ganung kalaki ng wheat. Kaya rice producing place tayo. So ayan, kaya kanin, sabi ko nga ang hirap mag-abroad pagka ibang bansa na walang kanin eh.
0: Mhm. Totoo yan, Doc. Kaya nga Doc eh, parang alam mo 'yon. It has been very likely sa mga Filipinos na saan man mapunta ay talagang naghahanap ng kanin. Pero upon researching also, Doc, ano, it's not just only in the Philippines but most Southeast Asian countries talaga ay, kumbaga, rice is life. Ito nga, Doc, do you think maganda po ba yung ginagawa talaga natin na minsan, onti yung ulam, maraming kanin. Kasi parang kumakay pampabusog ba. Di ba, Doc? I mean, nung mga bata kasi kami, ano, parang kumain ka ng kanin para mabusog ka. Parang yun yung gauge para mabusog ang isang tao. Kailangan kong kumain ng maraming kanin. So, in any way, do you think that's in the part of a, tawag dito na expert na sa ganito, Doc, do you think that is really what every household should have? Please.
1: Yeah, actually, yung carbohydrates talaga, pinakamalaking percentage ng food intake supposedly ng tao. Kaso lang, hindi nga tayo nadideficient sa carbohydrates kasi nga ang daming kanin.
0: Mm-mm.
1: Pero ang problema, yung micronutrients natin, yun ang pwedeng magkulang. Kasi yung kanin, lalo pa kung white rice, naaalis yung maraming sustansya sa kanya. Kaya yung kanin magiging healthy pa rin eh. Supposedly, kung halimbawa tama lang yung amount, at hindi naman kanin lang ang kakainin. No, kaya yung ano yung sinasabi mo, Pastor, kanina na kanin at asin. Mm. Ano ba yung kanin at
0: toyo,
1: sabi nila
0: mantika.
1: Patis.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, ang tawag nila langis at patis.
0: Mm-hmm.
1: Okay, langis at patis sa ihalo sa kanin. O kaya naman kanin at bulad. At daing.
0: Mm-hmm.
1: Sakto na 'yan sa Filipino kasi isang bundok na kanin tapos maliit na tuyo na maalat, o de sakto na rin, parang ang kanin at asin yung kinakain.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung rice intake or carbohydrate intake ng mga Filipinos, makikita mo na hindi naman talaga ganun ka, ibig sabihin, ganun ka worst. Compare sa mga Western countries, na makita mo yung mga weight ng mga Western countries na mga ang weight nila minsan umaabot ng 500 pounds, 'di ba? Yung mga 300 pounds. Ang Filipino malaki na pagka nag 200 pounds, 'di ba? Malaki na pagka naging napakalaki na sa mata natin pagka nakita natin yung tao na 250 pounds. Pero sa Amerika napaka-common and Western country. Kaya I personally believe na yung Filipino, lalo pa yung mga farmers, nakita mo may mga farmers bang 200 pounds, di ba? Wala. Naman. Pero ang kanin nila talagang, yung mga sa bukid na nagbabaon ng kanin, nakabalot paminsan sa saging, ano? Tapos talagang, kamay ang gamit, tapos maliit na isda, tapos may konting nilagang gulay, hindi mo naman makikitaan talaga sila ng ganun kalaking obesity compare sa mga Western country na kumakain ng bread or ng mga iba pang pagkain na hindi rice-based. So ako, I personally believe medyo tama yun sa atin, magiging tama yun sa atin if our combination with rice is also right. Okay, ibig sabihin, may tamang kanin, sabihin natin na yung isang tasang kanin, mga approximately more than 200 calories of energy yun. 200 calories, eh kung ikaw ay, sabihin natin, 2,000 calories, no? May kanin ka, may gulay ka, may munggo ka, tapos meron kang prutas. Oh, sabihin natin, yung farmer kulang ang isang tasang kanin sa kanila. Kasi 200 calories lang yun. Usually, magdadalawang tasang kanin sila. Kasi very, very, very active, very, very energy consuming yung kanilang kilos. Ngayon, yung mga office work, katulad natin, no? Makakagalaw lang tayo pag talagang ginawa natin yung physical activity, exercise natin. Unlike farmers na talagang hayo sa bukid yan halos buong maghapon. Lakad, trabaho, yung mga carpenters, no? Talagang ano yan, talagang banat ng buto yung mga yan. Kaya yung energy nila talagang ganun din, mas mataas kaysa sa atin.
0: All right, thank you so much, Doc. Napakaganda po ano na discussion about that. Yun nga, wonder to know also na kahit yung mga farmers talaga naman kahit malakas, well, syempre kasi talaga man they're really moving that much, Doc. So, now Doc Blessy, let's move on with our discussion. So, ano po bang pagkakaiba po ng puting kanin, brown rice, red rice, at black rice? Why is it that it is very important for us to understand this? At bakit merong pagkakaiba ng mga varieties nila? Sa pagkakaiba din po ba nila, ay meron din po siyang benefits sa atin? Yes, Doc?
1: Yeah. So, may apat tayong common rice dito. Merong black, white, brown, at saka red. Actually, yung black, ang kulay talaga nun, pagtitigan mo, purple talaga, eh, parang violet. Okay, yung white, yun yung, umpisahan natin sa white kasi yun ang pinaka-commonly used. Yung white, yun yung most processed rice sa apat na to, no? Yung bran at saka yung germ na alis, inalis na yung naalis, no? Na process, no? Na refine. So, yung bran at saka yung germ, may coating yan eh. Nandun yung sustansya sa bran at saka sa germ na remove. Kaya naging white rice siya at mas malambot to, mas madaling madigest. So yung fiber niya na wala din, no, yung vitamins na itapon din kasi nga naaalis siya sa pagkiskis. Kinikiskis sila. Okay, yung minerals, yung antioxidants na wala din. Kaya nga, may strategy pa rin tayong pwedeng gawin dyan kasi yung white rice, we have to utilize yung darak, ang tawag natin, yung bran. Okay, so yung darak usually pinapakain sa mga baboy. Kaya yung baboy yung magiging okay, no? Pero yung tao, tinatapo natin yung bran. Yung darak na tinatawag. Ngayon, yung brown rice naman, yung kanyang bran at saka yung germ, okay? Hindi to germ na microorganism, na bacteria, ha. Ito yung germ. Ito yung nahan dyan, yung mga nakaipon dyan, yung mga sustansya. So, yung bran, yung covering niya, tsaka yung germ, yung pinaka-germ niya, ay na-maintain. Okay? So, ito, dahil na-intact siya, so, most probably, yung brown rice, high in fiber, magnesium, and other nutrients than white rice. Okay, so, at mas mabilis itong makabusog sa tao kasi nga, yung bran at saka yung germ, talagang high in fiber siya. Ngayon, yun namang red rice, makikita mo yung kulay niyan sa palengke, at saka makikita mo may labeling naman eh. Yung red rice, no, yung red bran layer, meron namang uniqueness siya na of course yung antioxidants niya hindi naalis at saka yung anthocyanins niya intact pa rin, okay? So nahandyan pa rin sila. So probably ito yung isa sa pinaka mas madaling mag-adjust kasi hindi siya kasing tigas ng brown rice. Okay, yung red coloring niya, doon natin makukuha yung antioxidants niya. Tapos generally, yung kanyang fiber intact pa rin pero hindi ganun kasing tigas kaysa sa brown rice. Yun namang black rice naman, yun yung ano, yung anthocyanins niya talagang grabe kasi nga yung kulay. Kasi minsan paghugasan mo yung black rice talagang naitatapon mo yung black water, yung purple violet ano may violet like water, naitatapon mo siya kaya kitang-kita mo na talagang very very rich in anthocyanins yan. Itong anthocyanins na to, ito nga yung purple black color, na ito yung talagang antioxidant siya, tapos magpe-prevent siya ng maraming sakit. Okay, so nandoon yung pwedeng gawin nating prevention of heart disease, of cancer, of infectious diseases, no? So mga vascular diseases. So ito yung variety na talagang super high in nutrients. Mas marami din siyang fiber compared sa white rice. At yung protein content niya, mas mataas din kaysa sa white rice. So again, kung papipiliin kayo, syempre, yung black rice talaga ang super healthy, no? The healthiest among the four. Kasi nga, dahil yung anthocyanins niya, yung kanyang antioxidants talagang purple na purple. Alam niyo yung lesson na pag sinabi mo, ano sa Amerika, anong pinakamagaling na food? Ah, lahat ng purple, black, ano to, red, ano to, yung purple berries, no? Blueberries, blackberries. Eh ito, hindi galing nga sa berries, galing naman sa rice. So the healthiest na pagkain supposedly is yung black rice. Ngayon, ang tanong ngayon sa atin, sino ang nagpuproduce sa Philippines? So, kaya itong program natin, mananawagan tayo sa mga farmers na if you can plant more, no? More purple rice or black rice, no? So, gawin natin to. Kasi pwede pa din natin gawin dito, pwede naman natin siyang i-dilute sa white rice. Okay? Kasi pagka purong black rice, minsan baka pag nag-a-adjust pa, no? Pag medyo baguhan, hindi kakayanin yung puro na black rice kasi matigas talaga siya. At saka madali siyang masira. Okay? Kasi nga maraming sustansya. Buti pa yung... Ayoko itong sabihin eh. Mabuti pa yung bukbok. Alam mo yung bukbok, yung mga bukbok sa kanin. Mabuti pa yung bukbok alam kung ano yung masustansya. Kasi bubukbukin talaga siya eh. Talaga magkakaroon ng bugs. Buti pa yung bugs. Hindi nag-aral, hindi nagbukas ng nutrition information. Alam niya kung sino yung mas masustansya.
0: Kaya pala, Doc, nung bumili ako ng black rice ko sa Infanta, ay medyo nagbukbuk yung iba. Nasayang nga eh. Ganun pala yun. Kaya pala talaga namang ganun. So basically, Doc, ang white rice pala ay hindi sa processed na brown, red, or black rice. So talaga magkakaiba po itong variety na ito. So basically,

0: rice. Pinkish. Pinkish yung kulay niya.
1: Okay. So, Doc, ano po ba yung pinagkaiba ng brown rice at saka yung unpolished rice? Pareho lang po ba ito?
0: Pareho lang siya. Yung brown rice, yun yung unpolished. Hindi pinalish, kaya nga brown yung tawag nila. Kaya medyo talagang may katigasan to eh. Dahil yung brand niya talagang intact na intact. Yung red rice, ano na siya, variety na siya. Yung black rice din, another variety siya.
1: Bakit po parang magkaiba yung lasa din ng white at saka ng brown rice, Doc? Ano yung parang ano yung factor on that makes it different when it comes to its texture?
0: Yun nga, kasi nga yung bran niya, yung fiber niya, at saka may mga nutrients siyang natira, kaya yung lasa niya affected din. Yung may lasa, no, may alam mo minsan, yung pagnguya na din natin, dahil may katigasan siya, talagang kakanguya mo, nag-iiba din yung effect ng lasa.
1: Okay,
0: At
1: Doc.
0: saka, we, Pastor, we remember, we don't just eat with our lips or with our mouth. We eat with our eyes.
1: Yeah.
0: Kaya pag nakita mong black, ibang kulay, purple, wow, ang ganda nito. Nag-iiba yung brain mo din dun eh. Kaya yung panlasa mo na apektuhan din na may nakikita kang ibang lasa. Okay? So, ganun siya. So, yung mga senses natin affected din sa pagtingin pa lang natin sa iba't ibang pagkain.
1: Sabi dito, Doc, meron pa tayong katanungan from our listeners. Sinubukan ko po ang brown rice, pero parang bloated ako pagkatapos kumain. Normal lang po ba yun, Doc?
0: Pagka brown rice kasi, because of more fiber niya, you have to chew your food well. Yung bloating, yung parang indigestion, nangyayari yan pagka hindi mo properly na-chew, nanguya yung pagkain. So you have to chew it well dahil nga because of the fiber content na mas mataas.
1: Okay, thank you so much, Doc. Now let's move on po.
0: O kaya, Pastor,
1: yes,
0: sa
1: Doc, please.
0: kakanguya mo minsan may hangin, may air component eh. Ano, nguya ka ng nguya, tapos yung hangin, tapos minsan napapasukan din siya. So, minsan yung bloated feeling nahandyan din. Kaya okay, minsan naman pagka hindi masyadong luto. O, kaya maraming factor din yan. Pero again, pagka medyo bloated yung pakiramdam mo sa brown rice, sa susunod na kain mo, you have to chew it well or make it lesser. Kasi dahil nga fibrous siya, hindi mo kailangan ng ganong kadami. No? Kailangan mo lang mag-chew properly.
1: Okay, Doc, mayroon pa tayong katanungan rin dito. Para sa taong may diabetes daw po ba, sapat na bang palitan ng white rice ng brown, red, and black rice?
0: Yeah. Because of the, hindi mag-blood sugar spike. Dahil nga because of the fiber content. So, napakaganda talaga siyang strategy for diabetes. At saka, another thing, yung when you eat, this is, oh, di ba yung pinopromote nating preloading? Yung preloading, you have to increase the fiber content. Kaya pag purple rice o kaya pag red rice, because of the fiber content niya, hindi siya mag-i-spike masyado ng blood sugar at saka makakaramdam ka agad ng fullness. So, at saka yung protein content, mas mataas kaysa sa white rice. Very, very ideal for diabetic persons. Now, ito naman, hindi ka din matetempt kumain ng marami. Kaya talagang very, very ideal na hindi mag-shoot ka agad. Hindi mag-i-spike yung blood sugar mo ng ganun kabilis.
1: Okay. Thank you so much, Doc. So, ayun nga, mga kaibigan, especially sa mga diabetic na you should know already of these things para po, alam nyo na mga kaibigan, hindi po tayo nagkakasakit dahil ang gusto po natin lagi ay healthy po kayo. Alright, so ito pa, Doc, mayroon pa tayong katanungan dito na sabi po niya ay nagpapapayat po ako, Doc. Kailangan ko po bang alisin ng tuluyan ng kanin para pumayat ako, Doc Blessy?
0: Kasi po depende po yan sa current weight nyo. Yung iba kasi payat na, ang tingin pa rin sa sarili nila mataba. So yung iba naman mataba na ang itsura pero ang

0: sa sarili, payat. So, we have to make it very scientific. So, ang gagawin po natin, kung feeling mo lang na mataba ka, kailangan po ay talagang hanapin mo yung BMI mo. At saka, ito po ay magtimbang ka talaga. Okay? Hanapin mo yung ideal body weight. Ngayon, ganito po. Ito po ay carbohydrate-rich food. Kailangan po natin ng carbohydrates. Oh. So, kung halimbawa, sabihin po natin babawasan nyo, maaaring makapagbigay po sa inyo ng strategy'ng maganda para maabot mo yung goal mo to reduce little of your weight. Pero kung isa-substitute nyo naman po ay carbohydrates din, ay mag-isip-isip po tayo. Halimbawa, kasi yung iba, hindi nakakain ng rice, kakain naman ng isang loaf bread. So, hindi po tama yon. Kasi yung carbohydrates ay halos pareho lang yung carbohydrates content. Ako kasi, sorry po ha, hindi ako dahil Filipino bias na rice talaga. Hmm. Mas kakampihan ko po yung rice. Kasi po, sa Filipino way, mas madaling kumain ng sinigang, ng tinola, ng munggo with dahon, mas madaling kumain ng adobong kangkong, adobong talbos ng kamote kung meron kang konting rice kaysa ipa-partner mo ay tinapay. Kasi parang hindi naman bagay yung adobong kangkong at bread. Hmm. Diba?
1: Tama.
0: Pero ito po ay ano lang, ang sabi ko dito, trip-trip eh. Depende po kung anong trip nyo. Pero again po, mas makakakain ng maraming tinola, maraming sinigang, maraming lauwin, maraming laswa. Kung ang kapartner mo, a little of rice, no? Ang strategy na nga po na gagawin, pwede mong bawasan yung rice. Pag nagluto ka ng lauwin, lagyan mo na ng maraming kalabasa kasi yun na yung iyong pang-suporta sa iyong carbohydrates, pampabusog din siya. So, halimbawa, yung pagkain nyo ay munggo with malunggay o kaya munggo with talbos ng kamote, pag nilagyan mo yan ng maraming kalabasa, pwede na rin. No? Mas obra siya. Mas pwede siyang gawin. Kasi nga, magiging konti na lang yung paglagay niyo ng kanin. Yung isang mangkok na meron kang, munggo, may talbos ng kamote, maraming kalabasa, tapos may dalawang kutsarang rice, pwedeng perfect na talaga siya. Napakagandang pagkain na. So, yun po yung practical Filipino way na mura, na hindi ganun kamahal.
1: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. Sabi pa po rito is, ano daw po ba yung mas maganda daw po na ibigay sa kanyang anak ng kanin. Mahilig po kasi sa kanin ng anak ko. Aling rice pong magandang ipakilala naman para sa mga bata?
0: Kung bata, you can start with red rice kasi yung red rice hindi ganun katigas compare sa brown rice. O kaya naman, you can start with combination ng black rice tapos lagyan mo ng white rice kasi very... very, baka ma-shock siya, no? Very shocking kung maggaling sa white rice tapos biglang black rice na pure, baka maibahan yung bata. So, mag-introduce kayo ng little by little until finally, ma-accustom na rin yung dila natin, yung pagtingin natin sa kaninin. Yung black rice, may problema tayo dyan kasi may season lang yan eh. Ang black rice ko galing pa nga sa norte. No, pero ano siya, may season, hindi talaga siya whole year round na napoproduce. Tapos yun nga, madali pang masira. Ibig sabihin, madaling bukbukin. So, wala naman tayong freezer na pwedeng paglagyan na ganung kalaking isang sakong bigas, di ba? So again, ang pwede po natin gawin dyan, we can start with, yung red rice, very common na po ngayon. Maraming grocery nagtitinda ng red rice. Ganun din po yung brown rice. So, pwede pong gawin yung combination. Tapos, syempre, hindi naman puro kanin na, no, ang isa-serve nyo, pag nilagyan nyo na nga yan ng munggo, talagang magiging good, complete protein siya, high quality protein na rice and munggo combination. May 8 essential amino acids na yan, perfect na siya. No, kasi yung limiting amino acid ng munggo nasa rice, yung limiting amino acid naman ng rice nasa munggo. So complementary protein sila. So for growing kid, rice and munggo talagang perfect. So bahala ka na kung ano pa yung kaya mong ilagay na gulay. So but you have to start for kids, you have to start sa gulay na kilala nila kasi pag may establish na pagkain yung bata tapos bigla mong iibahin, nakaka-discourage lalo pa kung bigla yung drastic change yung gagawin nyo.
1: Alright, thank you so much, Doc. Another question that we have here, Doc, is may dapat daw po bang malaman tungkol sa paghuhugas at pagbababad ng bigas bago po ito lutuin? Diba, Doc, ano? Meron pa nga tayong measuring kung sa ating mga daliri. Yung ginagamit yung daliri. Yung kasi kung gaano kataas yung bigas, dapat ganoon din kataas yung tubig pagka nasa.
0: Alam mo, kasi yung mga kaldero natin talagang pinag-aralan eh.
1: Oo nga, Dok.
0: Yung kaldero talaga, kaya halimbawa yung rice, yung amount ng rice tapos amount ng tubig. No, pagka rice na halimbawa yung rice na nahugas na basa na, 'di ba usually 1:1 or 1:1.5 depende sa gusto mong outcome. Yung white rice, perfect na natin yan. Lahat ng Filipino, kayang-kaya na natin isaing yan ng malambot o fluffy. Depende sa gusto natin. May ibang tao naman ayaw ng malambot. Gusto yung medyo buo-buo yung granules, yung grain niya. Ngayon, yung iba naman gusto talaga yung talagang malambot ang pagkaluto. So, depende sa pamilya na kinalakihan nyo. Ngayon, magkakaiba-iba lang yan pagka naging brown rice na, naging red rice, at saka naging black rice. Yung black rice may challenge kasi dahil siya nga yung pinaka-chewy, siya yung pinaka-matigas, no? Kailangan, recommended din na ibabad siya ng 1 to 4 hours. Para mas madali yung cooking time niyo at saka mas malambot yung magiging result. Yung pagluluto, no, pagka white rice mabilis lang yan, mga 20 minutes luto ka na, 15-20 minutes, no. Yung brown rice medyo matagal-tagal mo talagang iniin-in, ang tawag nila yung paiinitan mo pa, iin-inin mo minsan hanggang 45 minutes. Ganon din sa red rice, 30 to 45 minutes. Ganon din sa black rice, 30 to 45 minutes. Kung ikaw ay nakapagbabad, mas maganda yung outcome. Okay. Yung iba naman, rice cooker, pag nakasaing na, hindi lang inaalis sa saksak, no? Naka-hot lang siya. So, that can still continue yung cooking. Kung red rice naman, pwede nyo po siyang ibabad ng 30 to 2 hours. 30 minutes to 2 hours, yan ang red rice. Kasi hindi siya ganun kasing tigas ng black rice. Yung black rice, talagang challenging yan eh. Lalo pa kung pure, ang gagawin nyo, talagang you have to soak it 1 to 4 hours. Yung white rice, hindi na kailangan kasi nga walang bran. So, alam na naman natin, pagkahugas, luto ka agad. Yung ano naman, yung brown rice, pwede mo ding ibabad yan. Isoak mo muna sa tubig ng 30 minutes to 2 hours. Parang red rice, no? Pareho sila. Mas mahaba-haba lang talaga sa black rice, which is around 4 hours. Pag ginawa mo yan, mas magiging madali na yung pagluluto. At saka mas magiging maganda yung outcome niya. Yung tubig naman, mas maraming tubig ang gagamitin mo sa brown rice, sa red rice, at saka sa black rice. Kung halimbawa, 1:1.5 sa white rice, yung iba kasi pag nabasa na minsan, tinatansya na lang na 1 is a little bit more sa 1, no? Pero pagka brown rice, red rice, at saka black rice, dapat dyan mga 1.75 to 2:1. Yun ang ratio mo doon. Yung ratio mo, mas marami yung tubig kaysa sa bigas. Kaya nga po, parang to make it easier, 1:2. 1 is medyo malambot-lambot na talaga yun. O kaya 1:1.75 to 2. Okay? So, mas isa lang yung kanin, isang cup yung kanin, pero 2 cups yung water, or 1.75. Okay, so ganun po ang pwede natin gawin. Kaya nga, yung pagluluto naman natin, eh talaga namang low fire na, pag nag-boil na, no? Let it steam, no? Yung simmer niya, kailangan pa rin patagalin natin, lalo pa doon sa mga black rice, sa brown rice, at saka sa red rice. Okay? So, yan po yung mga technique na pwede natin gawin.
1: Okay, thank you so much, Doc. Now, meron po tayong katanungan po dito na nag-text. Sabi niya, good day po, ask ko lang po, gusto ko po madagdagan ang timbang ko. Ano po kaya pwede kong kainin para tumaba pa po ako? 42 kilos lang po ako, Doc, at 60 years old na po ako. Lalaki po ito, Doc.
0: Di kumain ng rice.
1: Damihan ng rice?
0: Damihan po yung rice, no? At saka ano. At saka minsan kasi, ano ba yung timbang mo nung ikaw ay kabataan? Kasi hindi, yung weight is just one gauge yan eh. Pero yung history mo ng kabataan mo, kailangan makita din natin. Eh kung talagang pitit ka na ng kabataan, huwag ka mag-expect na mag-i-increase ka ng ganun-ganun na lamang sa pagdating ng 60 years old. Okay, pero yung weight na yan, kung 40 plus lang, baka nga, unless maliit, no, hindi masyadong mataas, pero kung lampas ka ng 5 feet, abay, kailangan dumagdag ng kahit konti. No? Pero isa pa din, isang question din dyan, kung malakas ka ba, okay, kung talagang energetic, what I mean, yung vigor mo, yung talagang sigla ng katawan mo, nahan dyan, I don't need to worry a lot, no? Okay naman, okay naman. Kung maliit ka lang naman, tapos masigla ka, tapos malakas yung pangatawan mo, hindi ka sakitin, hindi ka madaling magkasipon, hindi ka madaling magkaubo, tapos magaganda naman yung lipids mo, yung blood sugar mo, maganda, nothing to worry. Dagdagan mo na lang ng konti at konting ano, konting carbohydrates, wag naman sobra-sobra kasi ayaw din natin nung dumagdag yung weight mo nang sabihin natin madoble o kaya magkaroon ng halimbawa yung 50 kilos maging 90 kilos, ayaw natin yan. Konting dagdag, pwede na po yan.
1: Doc, nabanggit nyo kanina yung paghahalo, ano? Magandang strategy daw po ba talaga yung hinahalo yung white at saka brown rice? Does that mean na yung parang yung white rice ay na-upped yung value niya because of the brown rice?
0: Yeah, oo. Maganda na yung kaysa wala. Mm-mm. Diba? Kaysa pure lang. At saka that is good introduction. Mm-mm. Magandang introduction yun kasi kahit papaano, nagkakaroon ka ng acquaintance na, kasi sa isip ng mga tao talaga, puti, kanin, puti talaga. Yun talaga ang ano, download sa atin. Pero pag little by little, nilalagyan mo ng ibang kulay, nagkakaroon ng introduction sa sarili mo, sa brain mo na, may sarap din pala, may buti pagka nag-iiba yung kulay ng kanin.
1: Okay, Doc, ito po, it has been very, very interesting, kalat to sa social media, at na lagi po itong na minsan ay ginagamit ng mga, yung kumbaga nagbibigay ng mga suggestions. Some are telling na kapag daw, for example, nagluto ka ng kanin, tapos freezer mo, when you thaw it, pag na-thaw mo na yung kanin, nababawasan daw yung sugar niya. Or, ito pa po ano, or pwede, and then mas maganda pa daw pagka pinainit mo para mas lalo na naman na nawala daw talaga yung wala daw masyadong spike sa blood sugar po natin. How true is this, Doc Blessy?
0: Ito yung umuuso ngayon. Mm-mm. Pero sa totoo lang talaga kasi yung cooling can increase the resistant starch, yung tinatawag nila, which is digested more slowly. Yun ang science behind. Yung mga pag-aaral na ginawa nila dyan, pagkamalamig at saka reheated rice can produce low post-meal glucose response. Ibig sabihin, mas hindi nakakapagpataas ng blood sugar yung kanin, sa Tagalog yung ano, lamig na kanin, yung ano yan, yung bahaw. Yung bahaw. Yan nga, kasi nga, yung resist, tumataas yung resistant starch doon sa kanin na ang digestion nito mas mabagal. So, ang nakita nila dito, may mga pag-aaral na yung post-meal glucose ay ano talagang mas maganda pagka malamig na kanin, no? Although, syempre, yung effect, pwede pa rin mag-vary. So, yung resistant starch na tinatawag natin ay partly dietary fiber and reaches the large intestine, no? Without being fully digested. And this can add dun sa pagkabusog, no? So, yung resistant starch na na-ferment sa gut mo, pag dumating na dito sa gut, no, yung gut microbes mo will create, may tinatawag silang short chain fatty acids which are associated with intestinal and metabolic health. So, yun ang reason doon. Kaya nga, yung kanin na bahaw, kaya maganda to eh, di ba? Walang tapunan ng kanin. Mas maganda yung kanin na ubusan talaga ng kanin to, no? Dahil hindi na ma... Noong unang panahon, yung mga, alam mo ba, Pastor, may mga taga-bukid, taga-probinsya akong narinigan. Sabi nila, huwag kayong kumain ng ano, bahaw na kanin kasi nakakapagpatamad yan. Sabi ko, ay, saan namang, anong science naman yon? May mga mentality lalo pa dito sa South na yun daw kanin na malamig, nagkakaroon ng magiging tamad pagka kumakain ng bahaw na kanin. So again, ang isa dito talagang reason, ewan ko, hindi magiging tamad yung tao, magiging mas masipag nga yung microbes mo sa gut na magpuproduce ng short chain fatty acids na ito yung magbibigay sa iyo ng mas tamang blood sugar. So, ang ganda-ganda, di ba? Kaya yung iba talaga ngayon, pinini-freezer pa, tapos irereheat na lang, no? Maganda ding strategy, bakit? You can cook one kaldero ng rice, tapos yung mga lahat ng tira, ilagay mo sa freezer. Isang lutuan lang. Diba? Tapos iinitin na lang sa susunod. Irereheat mo na lang sa susunod na araw. So ito, para magkaroon ka nga ng, you know, resistant starch. Mm-hmm. At yung resistant starch, yun ang magpapabagal ng taas ng blood sugar.
1: So follow-up question, Doc, ay okay lang daw po ba na magluto na ng marami, i-freezer na lang or i-ref, and then saka na lang i-reheat pagkakain? Wag lang sigurong i-fried rice, Doc. What can you suggest, Doc?
0: At saka hindi ito, ano, kailangan careful ka dito kasi hindi lang to yung leftover na rice, ha? Hindi tayo nagsasalita dito na yung kanin na leftover, baka mamaya meron namang ibang microorganism na ma-develop doon. So yung cooked rice na freezer mo, yun ang mas safe. Okay? Kaysa doon sa kanin na matagal sa labas tapos yung bago mapanis. Kasi minsan overnight lang yung kanin ngayon tapos hindi mo na freezer, mamaya medyo maasim-asim yung amoy. Wag 'yon, no? Hindi natin gusto 'yon. Talagang intentional talaga yung freezing ang nagagawin nyo, na talagang i-refrigerate talaga ang kanin, no? Huwag talagang iiwan lang sa labas.
1: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. Anyway po, I think we don't have that much time na, Doc, bless you, ano? So, right now, I know that wala naman talagang tayong tinatawag na perfect rice. Kasi ang pinaka-the best naman talaga, Doc, ay disiplina, tamang dami, at balansing pagkain araw-araw. So, anything that you wanted to say to our listeners po before we end?
0: Okay. Ang principle po ng good nutrition is eat a wide variety of food. Mm-hmm. Hindi lang kanin at ulam o kaya kanin at isda, no? Subalit, ang pinopromote po natin dito yung tamang nutrition na you have to really get wide variety of food. Yung ibig sabihin ng wide variety, humanap ka ng iba't ibang klaseng halamang pagkain na ilalagay mo sa iyong kanin. Kung ikaw ay nag-i-increase ng weight, so maliit na kanin. Kung ikaw naman ay gustong mag-increase ng weight, so dagdagan mo ng konti. Pero hindi lamang kanin. Kaya nga po, ang kailangan natin, carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. Ngayon, meron pa ng mga science na mga modern antioxidants, no? Mga polyphenols na yan, at mga health-enhancing chemicals na nandiyan sa halamang pagkain. So, let's eat a wide variety of foods. At tayo magpasalamat sa Panginoon kasi hindi nagkukulang. Okay, ang kanyang biyaya, ang pagpapala, ang supply na handyan lang sa ground at patuloy na tumutubo ang halaman, patuloy na magbibigay sa atin ng sustansya, magbibigay sa atin ng kalusugan, at magbibigay sa atin ng maligayang buhay. So God bless po sa inyong adventure sa ating mga plant foods.
1: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Napakaganda po ng atin pong talakayan sa araw na ito. Sa ating talakayan, nakita natin na hindi lamang kulay ang pinagkaiba ng white, brown, red, at black rice. Bawat isa ay may kanya-kanyang katangian pagdating sa fiber, nutrients, antioxidants, paraan ng pagpoproseso, at epekto sa ating pagkain. Ngunit isang mahalagang bagay ang dapat nating tandaan. Hindi natin kailangang matakot sa pagkain at hindi rin kailangang isipin na may isang uri ng bigas na siyang sagot sa lahat ng ating pangangailangan. Mahalaga pa rin, mga kaibigan, ang tamang dami, balansing pagkain, sapat na gulay at iba pang masustansyang pagkain at kabuuan na rin ng ating lifestyle. Kung white rice lamang ang abot kaya available sa inyong tahanan, hindi ibig sabihin na hindi na kayo maaaring kumain ng healthy. Maaari nating pagandahin na ating pagkain sa pamagitan ng tamang portion, gaya ng nabanggit kanina ni Doc. Mas maraming gulay with variety foods, gaya ng nabanggit din ni Doc. Pamamagitan ng masustansyang ulam at pag-iwas sa labis na pagkain. At kung may pagkakataong subukan ang brown, red o black rice, maaari rin natin itong unti-unting idagdag sa ating mga pagkain. Napakagandang paalala ito, mga kaibigan. Maging ang simpleng pagpili natin ng pagkain ay maaaring natin gawin nang may pasasalamat, karunungan at pagpipigil sa sarili. Hindi lamang natin natatanong, ano nga bang mas masarap? Kundi maaaring rin natin itanong, anong nakabubuti sa ating katawan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa atin pong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blessenda Varona. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa'y bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan na ating mga pagpili, disiplina sa ating mga nakagawian, at pusong nagpapasalamat sa bawat biyayang inilalagay niya sa ating hapagkainan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at baling nagsasabing si Jesus lamang ang Kyle langan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa Panginoon, ano po, at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa Kanya. Mga kaibigan, kayo po ba ay nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia? Kung gusto niyo pong makatanggap niyan, ay kami po ay mag-reach out lamang po kayo sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.com. PH. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay patungkol sa pangitain ni Daniel sa apat na hayop. Ang pangitain po ni Daniel tungkol sa apat na hayop ay matatagpuan sa Daniel 7. Ito po ay isa sa pinakamahalagang propesiya sa Biblia. Kaya nga naman po, atin ang ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat na sulat ni Propeta Daniel. Ating pinasimulan ang aklat na ito, at kung ating bibigyan ng pansin, nahati sa dalawa ang aklat na ito. Ang unang bahagi, mga 6 na kapitulo, ay may kinalaman sa historical. Bagamat ang kapitulo 2 ay may bahaging propesiya, pero karamihan ito ay historical. At ang kapitulo 7 at ang ibang mga kapitulo pa ay mga propesiya ang binabanggit. May mga symbols na binabanggit, pero ang Biblia ang siyang magbigay ng interpretasyon sa mga symbols. Ang aklat na ito, ang kapitulo 7, nagsimula ang sinasabi ng banal na kasulatan. Gusto kong bigyan natin ng pansin ang kapitulo 7, versikulo 1, kung kailan ito ay naisulat. Sinasabi sa 7:1 ang ganito: "Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, si Daniel ay nanaginip at nagkaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan, at kanyang isinulat ang panaginip at isinalaysay ang kabuuan nito." Mapansin natin, ang kapitulo 2 ang nanaginip, walang iba kundi ang hari ng Babylonia, si King Nebuchadnezzar. Subalit si Daniel binigyan ng karunungan ng Diyos at siya nagbigay ng interpretasyon. Ito ay isang malaking larawan, isang malaking rebulto. Iba't iba ang kanyang metal na binabanggit. Sa una, ang kanyang metal ay ginto, yung ulo. At pagkatapos, yung kanyang pinakadibdib at mga bisig ay silver. At yung kanyang tiyan at mga hita ay brass. At gayon din yung sinasabing kanyang mga binti ay bakal. At ang kanyang talampakan magkahalong bakal at puti. At pagkatapos, merong isang bato na galing sa bundok na tumama sa larawan na ito, at pagkatapos ang larawan ay nasira. Subalit, kaibigan, sa kapitulo 7, ibang ang sinasabi ng Biblia, pero yung kanyang interpretasyon, yung kanyang kahulugan ay pareho. sa Kapitulo 2 at saka ng Kapitulo 7. Bagamat sa Kapitulo 7 ay merong detalye, mamaya ating tingnan kung ano ang mga detalye nito. Sa ating pag-aaral, kung mapansin natin na si Daniel ay naging slave o naging biyag sa Babylonia sa edad na 18 anyos, at ito ay kanyang tinanggap ang vision noong panahon ni Belshazzar na 550 years yung kanyang petsa, about 550 years BC, sa mga tuwid ngayon, si Daniel sa edad na yon, siya ay meron ng 73. Sapagkat yung 55 years plus yung sinasabing 18 anyos, more or less ay 73 years na si Daniel nung panahon na yon. Sa makatwid, matagal na o mahaba na ang kanyang pinaglakbay samantalang siya ay nasa lugar ng Babylonia. At sapagkat siya'y tapat sa Diyos, sinubok nilang maghanap ng kamalian sa kanya. Simula nung siya ay binigyan ng pagkain ng hari at inumin ng hari, subalit siya'y nagtapat sa Diyos, nagtapat sa kanyang prinsipyo na alam na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng mga prinsipyong iyon. At si Daniel ay nasumpungan na mas healthy ang kanyang pangangatawan kasama yung kanyang tatlong mga kaibigan. At pagkatapos yung kanyang mga kaibigan ay nasubok din sapagkat nagkaroon ng forced worship. Subalit sila nagtapat at sila inilagay sa horno na 7 times pinainit. Subalit nung sila'y nasa gitna ng horno, ang nakita ay hindi tatlo, kundi ang nakita ay 4. Kasama nila ang anak ng Diyos. Kaya nga, ang kabuuan ng karanasan ni Daniel at ang kanyang mga kasama ay meron silang katapatan sa Diyos. Ang kanyang relasyon sa Diyos ay sweeter as the years go by. Nanupat lalo ngayong si Daniel ay nagtatapat sa Diyos. Naranasan ni Daniel na naghanap ng mali. Marahil siya ay pinaudit sa mga salapi na kanyang inahawakan. At kung siya ay gumagamit ng mga kagamitan na personal na gamit ng palasyo. Subalit wala silang nakitang anuman na laban sa kanya. Ang nakita lang laban sa kanya, walang iba kundi ang kanyang panalalangin sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga siya ay itinapon sa yungib ng mga leon. Ganun ang kanyang karanasan. Nanupat ang lalaking ito, habang tumatagal, lalong tumatagal, ang sabi nga sa English ay sweeter as the years go by. Kaya nga, ang aklat ng Daniel na ito ay napakaganda yung sinasabing mga prophecy na binabanggit. At ang panukala ng Diyos ay nakita sa buhay ni Daniel na kung papaano siya nagtapat na bilang lingkod ng ating Panginoon. Sa ating pag-aaral na ito ay ating mababasa na ayon sa aklat na sulat ni Peter, Apostol Pedro, pangalawang sulat niya, bakit tayo nag-aaral ng propesiya? Ayon sa aklat ng Segunda Pedro, Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang 21, kaya't meron kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin. Gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Sino ba yung tala sa umaga ayon sa Biblia? Mapansin natin binabanggit sa Apokalipsis 22, versikulo 16, binabanggit sa atin kung sino ang tala sa umaga.
2: akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Sa mga tuwid, yung maningning na tala sa umaga, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi pa, kung ating pagpapatuloy sa versikulo 20, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pangsariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu'y Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Sa mga tuwid, ang mga propesiya, lalo na yung mga sulat ni Daniel, at by the way, mga minamahal na mga kaibigan, ang aklat ni Daniel, ang sabi ko nga, mula sa 7 ay mga propesiya, maliban sa chapter 2 ng aklat ni Daniel, at gayon din ang isa pang aklat na propesiya, halos ang binabanggit, ito ang aklat ng Apokalipsis. Kaya magkaugnay ang aklat ng Daniel at gayon din ng aklat ng Apokalipsis. Ang wika ng ating Biblia sa versikulo 1 ng kapitulo 7, ng unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, about 550 BC, ang petsa nito ay nanaginip at nagkaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan at kanyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan nito. Versikulo 2. Sinabi ni Daniel, nakita ko sa aking pangitain sa gabi at narito ang apat na hangin ng langit na umihip sa malaking dagat. Kapag ka propesiya ang binabanggit sa ating pag-aaral, ano bang kahulugan ng hangin? Merong binabanggit sa atin sa aklat na sulat ni Jeremias, kapitulo 49, versikulo 36, ang ganito, at dadalhin ko sa Elam ang apat na hangin mula sa apat na sulok ng langit at ikakalat ko sila sa lahat ng mga hanging yoon, walang bansang hindi mararating ang mga itinaboy mula sa Elam. Kaya nga, ano bang kahulugan kapag ka binabanggit yung hangin? War or strife ang binabanggit sa atin dito kapag ka yung hangin ang binabanggit sa propesiya. Ang sabi nga ng isang komentaryo, pagka pinag-usapan ang hangin, what then does the wind represent? It represents the sword. It represents fire. It represents destruction. It represents war. It represents strife. It represents turmoil. At pang wika, yung four winds blowing upon the sea represents destruction. Tingnan lang natin kapag ka malakas ang hangin, katulad nangyayari sa ibang bansa, katulad sa Amerika, yung tornado. Ay kapag ka ang tornado ay umatake sa isang lugar, walang sinasabi yung mga building na napakatibay. Yung hurricane, yung whirlwind at ganyan din yung cyclone sa atin kapag ka ang bagyo ay signal bell number 3 o kaya signal number 5, talagang napakalakas at ito ay naninira. It means destruction. Kaya nga, kapag ka sinasabing hangin, ayon sa propesiya, ito ay may kinalaman sa destruction. At sapagkat ito ay merong gera, merong labanan, maraming mga buhay ang nangamamatay o mga tao nangamamatay at gayon din ang mga ari-arian noong unang panahon ay sinusunog. Sa ating panahon ngayto ay nasisira sapagkat napakalakas ng mga bomba. At kapag pinag-usapan naman ang sinasabing tubig sapagkat galing sa dagat ang mga hayo na nakita ng lingkod ng ating Panginoon sa kanyang vision. Sinasabi sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 17, versikulo 15, ganito ang ating mababasa. Ito yung interpretasyon ng Biblia kapag pinag-uusapan ay yung tubig. 17:15 ng Apokalipsis. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng mahalay na babae ay mga bayan, napakaraming tao, mga bansa at mga wika. Sa mga tuwid, kapag pinag-usapan sa propesiya ay maraming tubig o dagat, ito ay sinasabing mga wika, bansa o mga tao. Ito yung sinasabing interpretasyon ng ating banal na kasulatan. Sinasabi pa rin sa ating Biblia kung ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral. Versikulo 3, At apat na malalaking halimaw na magkakaiba ang umahon mula sa dagat. Sa wikang Ingles, ang ginamit na salita ay beasts o sa wikang pambansa na salin noon ay mga hayop. Pero ang binabanggit ngayon sa bagong salin ay mga halimaw. At ang wika ng Biblia, versikulo 4, ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila habang aking minamasdan ang mga pakpak nito'y nahulog at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at binigyan din ito ng isip ng tao. 5. Lumitaw ang isa pang halimaw ay kalawa na gaya ng isang oso. Ito ay nakataas sa isang tagiliran, may tatlong tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin at sinabi rito, bumangon ka, lumamon ka ng maraming laman. 6. Pagkatapos nito tumingin ako at may isa pang gaya ng leopardo na may apat na pakpak ng ibon sa likod nito ang halimaw ay mayroong apat na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. 7. Pagkatapos nito'y nakita ko sa pangitain sa gabi ay kaapat na halimaw na kakilakilabot, nakakatakot at napakalakas. Ito ay may malaking ngiping bakal, ito'y nananakmal at lumuluray at niurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw na una sa kanya at siya'y may 10 sungay. Meron siyang sungay, 10. Ating bigyan ng pansin yung ating napag-aralan noon. Sa Kapitulo 2 ng Daniel, may kaugnayan sa pinakita ng Diyos kay Daniel yung vision o yung pangitain o panaginip ni King Nebuchadnezzar. Sa ngayon sa Kapitulo 2, yung head of gold, ito ay kumakatawan sa Babylonia. Ang Babylonia ay naghari sa buong daigdig simula noong 606 hanggang 539 BC. Mamaya tingnan natin kung gaano katagal ang kanyang paghahari. At pagkatapos ngayon, yung kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay yari sa silver. Ito ang Medo-Persia. Sumunod ang Medo-Persia noong 539 hanggang 331 BC. At sumunod sa larawan na ito yung kanyang tiyan at ang mga hita na made of brass. Ayon sa historia, pagkatapos ng Medo-Persia, walang iba kundi ang Grisya, 331 BC, sapagkat noong panahon na ito sa Battle of Arbela ay natapos ang paghahari ng Medo-Persia. At ang naghari noon, walang iba kundi ang Grisya, na ang Grisya ay hanggang 168 BC. At yung ikaapat, yung sa larawan na pinakita o panaginip ng hari ng Babylonia, ang kanyang mga binti ay yari sa bakal. walang iba kundi ang Roma. Ang Roma ay nagsimula noong 168 BC hanggang AD 476. At pagkatapos ngayon, ang Roman Empire ay nahati sa 10 na kumakatawan sa 10 daliri. At pagkatapos ngayon, yung bato na galing sa bundok na tumama sa larawan ay sinira ang larawan at ang batong yun ay kumakatawan sa Kingdom of God. Ngayon, pagkatapos nating nakita yung ating napag-aralan noon, ngayon, ang sinasabi ay mga halimaw. Yung unang halimaw ay isang leon. Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa leon? Tingnan natin sa Jeremias 50, versikulo 17, kung ano o sino yung unang hayo na o yung halimaw na binabanggit sa ating Biblia. Aling kumakatawan sa leon sa mga bansang nauna na naging imperyo o sumakop sa buong daigdig? Ang wika ng Biblia, ang interpretasyon sa Jeremias,

lang naghari sa buong daigdig na imperyo kundi ang Babylonia. At sa mga coins na nakita, ayon sa mga archaeologists, meron silang mga pera na merong sinasabing larawan ng isang leon. At kung bakit ang wika, meron siyang pakpak ng agila. Ang agila ang siyang pinakamahusay sa lahat ng mga ibon. At pagkatapos ang leon, ito ay king of the beast na binabanggit sa atin. Mga minamahal na mga kaibigan, noong ang hari ng Babylonia ay binaba ng ating Panginoon, nagmistulang siya isang hayop kumain ng damo. Subalit siya ay nagpakumbaba at pagkatapos ng 35 years, ayon sa storya, tinanggap niya ang Diyos ng kalangitan, ang Diyos ni Daniel. At ang sumunod ngayon na beast o yung halimaw, and by the way, ang Babylonia ay naghari ng 606 hanggang 539 BC. Sa loob ng 67 years, naghari siya. At noong panahon ni Belshazzar, ayon sa kasaysayan, samantalang sila ay merong piyesta, ginamit nila yung mga kagamitan sa santuario na kinuha ni King Nebuchadnezzar at sila'y nag-inuman at samantalang sila'y mga lasing ngayon, merong isang sulat sa pader, mini tekel roparsin, tinimbang ka subalit nasumbungan kang kulang at pinasok ngayon ng Medo-Persia ang Babylonia at natalo ang Babylonia. Kaya nga ayon sa kasaysayan, noong petsang 539 BC, naghari sa buong daigdig ang sinasabing pangalawang hayop, walang iba kundi ang bear o yung oso. At kung bakit meron siyang tatlong iniipit sa kanyang mga ngipin ay sapagkat natalo niya ang Lydia, ang Egypt at saka ang Babylonia. At kung bakit yung kanyang isang paa sa una ay mas mataas yung isa kaysa isang paa niya sa una ay sapagkat later on ang nakita na lamang ang Persia na wala ang Media. Ito yung kasaysayan. At pagkatapos ngayon ng Media, sinasabi sa atin ay natalo ng Grisya ang Media. And by the way, ang Medo-Persia ay naghari sa loob ng 539 hanggang 331 BC. Sa loob ng 208, naghari ang Medo-Persia. At pagkatapos ngayon, katulad ng aking sinabi kanina, sa Battle of Arbela noong 331 BC ay natalo ngayon ang Medo-Persia at naghari ngayon ang Grisya na ang Grisya ay kumakatawan sa isang halimaw na ito ay isang leopardo. At ang leopardo ay meron siyang pakpak ng agila at meron siyang apat na ulo. Ano bang ibig sabihin nito ayon sa kasaysayan? Ayon sa kasaysayan, sa pangungunan ni Alexander the Great ay very swift ang kanyang pag-conquer sa buong daigdig. Sapagkat meron lamang siyang 30,000 na sundalo laban sa 1 million na sundalo ng Medo-Persia, tinalo nila ang Medo-Persia ng Grisya. Walang pinapangako ang haring ito na si Alexander the Great na sweldo, kakain, ang kanilang pagkain ay kanilang lulutuin, ang kanyang pangako lang, anuman ang kanilang makuwang masamsam sa mga bansa na kanilang matalo ay sa kanila. Kaibigan, namatay si Alexander the Great sa edad na 33 years old sapagkat siya isang tumador. Kinukumpara ngayon si Alexander the Great sa ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon namatay siya sa krus noong siya'y edad na 33 years old siya. Wala siyang pinangako na kayamanan sa lupang ito, kundi ang kanyang pinangako ay ang buhay na walang hanggan. Natalo ngayon ang Grisya noong 163 o 168
BC

0: Kaya sa loob ng 163 years, naghari ang Gresya. At pagkatapos, walang sumunod ng kaharian pagkatapos ng Gresya, kundi ang sinasabing Roman Empire o yung Pagan Rome. Ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral na ito sa part 2 ng ating pag-aaral. Subalit, gusto kong basahin na muli, kaibigan, kung bakit tayo nag-aaral ng propesiya. Sinasabi sa ating banal na kasulatan sa sulat ni Apostol Pedro, sa pangalawang sulat niya, ang sabi sa Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang 21, kaya't meron kaming salitan ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtotoonan ng pansin gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa iyong mga puso. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan nagmula sa pangsariling pagkapakahulugan. Kaya nga, ang mga propesiya sa Biblia, ang Diyos ang siyang nagbigay. Ating ngayong pagpapatuloy sa part 2 ang ating pag-aaral ng Kapitulo 7 ng Daniel. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romney, dito po sa ating napag-aralan ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang kasaysayan ay hindi basta nagaganap ng walang direksyon. Ang Diyos ang gumagabay sa daloy ng mga bansa at kaharian. Sa kabila po ng kaguluhan ng mundo, ang huling kabanata ay hindi tungkol sa kapangyarihan ng tao, kundi sa tagumpay ni Kristo. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang talakayan natin sa araw na ito at salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Sister Joy Esteves po ang inyong muling makakasama para sa mga talakayang nagmula sa Biblia. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang mabuting pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ngayon ay dadako na sa panibagong paksa at ang atin pong makakasama ngayon ay pastor ng Seventh-day Adventist. Siya po ay masipag na lingkod ng Diyos na nagpapalaganap ng mabuting pabalita at nagpapakilala sa ating Panginoong Hesus bilang ating manunubos at tagapagligtas. Siya po ngayon ay naka-assign bilang church planter sa Homestead Talavera sa bayan ng Nueva Ecija. Ang akin pong tinutukoy ay walang iba kundi si Pastor Rodney Soledad. Magandang araw po, Pastor.
2: Magandang araw din, Ma'am Joy. At patuloy pong kagalakan para po sa inyong lingkod na makasama po kayong muli sa programang ito sa Tinig ng Pag-asa at atin pong ipagpapatuloy ang atin pong serye ng pagtalakay patungkol po sa buhay ng atin pong Panginoon. Ako pinananalangin na sa seryeng ito ay mas lalo natin siyang makikilala at ang atin pong pagkinig ay magdudulot po sa atin ng pagnanais na mas lalong sambahin ng atin pong Panginoon.
1: Kung may nais po kayong aming maipanalangin, mga prayer requests, o kaya naman ay gusto nyo ng libreng pag-aaral ng Biblia o makatanggap ng aklat na paglapit kay Kristo. Kung nais niyo pong maunawaan ang lubusan ng Diyos, maranasan ang malalim at panghabang buhay na pakikipagkaibigan sa Kanya, matuklasan na ang Biblia ay kawili-wili at kapaki-pakinabang at lumago sa pananampalataya, ang aklat na ito ay para sa iyo, kaibigan. Ito po ay libre ninyong matatanggap. Ang kailangan niyo lamang pong gawin ay mag-text sa numerong 0969-283-5433. 0969-283-5433. O kaya naman po ay mag-message kayo sa ating Facebook page, ang Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Kaya naman po, bago tayo magsimula, hilingan po natin si Pastor Rodney para sa ating pananalangin.
2: Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, sa pagkakataong ito, ang inyo pong presensya ay amin pong hinihili. Nawa po sa amin pong pag-aaral ang inyo pong mga salita, ibuhos sa bawat isa sa amin at lalong higit sa mga nakikinig ang inyo pong mabuting, ang inyo pong banal na espiritu at maunawaan po namin ang inyo pong kabutihan. Dalangin namin, O Diyos, na ang katalinuhan po'y sumaamin at sa lahat po ng amin pong mapapakinggan, nawa ito po ay maging pag-asa namin sa amin pong pagharap sa lahat ng pagsubok na amin pong pinagdadaanan ngayon. Mas makilala namin kayo ng higit, O Diyos, sa pagkakataong ito at magkaroon kami ng mas malapitang relasyon sa inyo. Pagpalain ng bawat isa mula sa produksyon ng programang ito kasama sa lahat po ng mga nakikinig sa anumang panig ng mundo, pagpalain kami at maranasan namin ang patuloy na presensya ng amin pong Panginoon. Ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amin po kayong iniimbitahang manatili sa pakikinig o sa panonood sa ating programa at huwag nang ilipat ang channel ng inyong mga TV, YouTube, Facebook o kung kayo ay nakikinig sa inyong mga radyo. Tayo po ngayon ay nasa panibagong paksa ng seryeng may pinamagatang Paglapit kay Kristo, kung saan ang paksa na tatalakayin ngayon ni Pastor Rodney ay ang pagsamba kay Jesus. Kaya naman wag na po nating patagalin pa at bigyan na natin ng panahon kay Pastor Rodney upang tayo ay pangunahan sa ating pag-aaral. Pastor.
2: Thank you very much, Ma'am Joy. At muli tayo po'y magpapatuloy sa paglapit po sa atin pong Panginoon. At sa seryeng ito, sa pagkakataong ito, ay mas lalo po natin siyang kikilalanin at atin pong mapapag-aralan yun pong nararapat na pagsamba na atin pong ibibigay sa Kanya. Kung inyo pong napakinggan yung atin pong nakaraang episode na pinag-aralan, ay nalaman ho natin na yun pong mga unang nakabalita sa mabuting balita ng kapanganakan ni Jesus ay walang iba kundi yung mga pastol na nagbabantay po ng kanila pong mga alagang tupa sa malapit na parang. Sa makatuwid, yun pong mabuting balita patungkol kay Jesus ay nagsimula doon po sa mga pinakamababa sa kanila pong lipunan. Ito po yung pagpapakita na ang kaligtasan po ay hindi po nakabase sa atin pong itsura, sa ating katayuan sa buhay at sa atin pong karangyan. Sapagkat ang pananampalataya po ay palaging nakabase sa atin pong tunay na relasyon sa ating Panginoon. Pero alam niyo po ba na dahil ang ipinanganak ay isang hari, nararapat po na siya po ay parangalan ng isang makaharing pagbati. Baka kasi isipin ng ilan, ay, Pastor, yun palang pagsamba ay para sa may hirap lang. Bakit naman ganun, Pastor? Ang mga may hirap lang ang nagbigay po ng pagbisita kay Jesus at nagbigay ng kanilang pagsamba. No. Tayo po'y napaka-aware at merong isang kwentong napaka-popular sa atin tuwing tinatawag nating Christmas season na meron daw mga pantas o sa ibang translation ay tinatawag na hari na nagbumisita sa atin pong Panginoong Jesus. Alam niyo ho ba na nung ang atin pong Panginoong Jesus, nung ipinanganak po siya at doon po sa mga pastol na nakatanggap ng balita, meron pong lakhalakhang mga anghel na nag-appear sa kanila pong harapan at yung mga anghel ko na yun sa kalangitan ay nagbigay ng papuri sa Panginoon. Pero sa hindi hamak na kalayuan, ang itsura po ng lakhalakhang mga anghel na yun ay tila baga isang bituin. Na ayon po sa aklat po ng mga bilang, yun po'y isang tanda na meron pong isang hari na tagapagligtas na ipapanganak sa mundong ito. At yun pong between na yun, mula sa malayo na atin pong nalaman ng mga anghel pala na nagpakita sa mga pastol, ay nakita ng mga pantas na ito. Ang original ho na translation na ginamit ay Magi. Ito po ay translated sa tinatawag nating wise men o mga pantas. Pero kung inyo pong pag-aaralang mabuti, yung pong mga pantas na ito, yung kanila pong pag-aaral, marahil sila'y nag-aaral sa astronomy, nag-aaral sa history, sila po'y nagkaroon ng malalim na pag-aaral na usually yung mga hari lamang yung nakakakuha ng ganoon pong edukasyon. At later on, we will realize na yung kanila pong mga ibinigay na handog sa Panginoon ay napakamamahal na minsan sa na kung ating iisipin, yung mga hari lamang din yung may kakayahang magbigay. Kaya naman, tinatanggap natin yung pong translation na marahil yung mga bumisita sa Panginoon sa pagkakataong ito ay mga tunay na hari. So, babalik po tayo. Mula sa malayo, nakita po ng mga pantas na ito ang isang bituin. At sapagkat sila po ay nakakaalam ng propesiya na meron pong haring ipapanganak, kanila pong minabuti na pumunta sa Jerusalem upang hanapin kung nasaan ang tagapagligtas na ito. Noong pong panahong iyon, ang hari po ng Jerusalem ay walang iba kundi si Herodes. Kaya naman, kapag ikaw po ay isang may mataas na posisyon sa lipunan kung ikaw ay hari o kaya ikaw ay isang pantas, nararapat lamang na kapag ikaw ay pupunta sa ibang bayan o ibang lugar, ang pinakauna mong kakausapin ay yung kalibel mo. Walang iba kundi yung hari. So eto mga pantas na ito ay lumapit sa hari. Basahin mo natin. Ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Mateo 2, talatang 1 at 2. Matthew 2 verses 1 and 2 ang sabi, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki sa silangan na dumating sa Jerusalem. Verse 2, at nagtanong na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Pansinin niyo po mga minamahal yun pong pagbati ng mga haring ito. Una po, bibigyan ko kayo ng background. Alam niyo ba na si Herodes ay isang uri ng hari na makasarili? Meron siyang pagnanais na hanggang kaya niya, siya po ang maghahari sa panahon niya. Kaya naman, nung binati siya ng mga anghel, na meron daw po silang nakitang tanda mula sa isang tanda doon sa silangan. Actually, ayon po sa pag-aaral, marahil ito pong mga pantas na ito ay nanggaling sa bandang bahagi ng Persya. Nung lumapit sila dito kay Herodes, tinanong nila, nasaan yung ipinanganak na haring ito? Bilang si Herodes, na nakikilala natin ng kanya pong pagkatao, hindi po siya natuwa sa pagbating iyon at sa tanong na iyon. Na mayroon pong ipinanganak na bagong hari doon po sa kanya pong lugar na pinaghaharian. Siya po ay nagulat at sa ilang banda siya po ay marahil nagalit. Pero hindi yun agad ipinakita ni Herodes. Patuloy po natin ang pagbasa sa verses 3 and 4. Ito po ang sinabi. Nang marinig ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem, sapagkat kilala nila si Herodes. Sa verse 4, ang sabi, nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga skriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito, saan isisilang ang Kristo? Sapagkat sa likod ng isipan ni Herodes, gusto niya ring makita kung nasaan ang Kristo na ito. Hindi upang sambahin na kagaya ng mga intensyon ng mga pantas, kundi sa kanya pong sarili gusto niya na mawala itong potensyal na karibal na pwede pong pumalit sa kanyang posisyon. Kaya naman, nung nabahala si Herodes sa tanong po ng mga pantas, ipinatipon niya lahat ng mga skriba, lahat ng mga praseyo, ang mga mag-aaral ng Biblia, ang mga leader ng iglesia, ang mga marunong sa mga bituin. At itinanong niya, sabihin niyo sa akin kung nasaan ang haring ito. Sapagkat si Herodes ay lubos na nababahala. Pero hindi niya yun pwedeng ipakita doon po sa mga pantas o mga hari na nasa harapan niya. Kailangan niya pong galingan yung kanyang part upang hindi po sila mabahala na baka itong hari sa aming harapan ay meron pong masamang intensyon doon po sa Kristo na gusto naming makita. Kaya naman, nung kanila pong napag-usapan at kanila pong nalaman kung nasaang bahagi po nag-appear yung bituin na hinahanap po ng mga pantas, ay sinabi ito ng mga skriba at ng mga praseyo doon po sa kanilang mga bisita. At tutungo po tayo doon sa verse 8. Ito po ang sabi ni Haring Herodes sa kanila. Kanyang pinaalis sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya'y inyong natagpuan na ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin naman ay makaparoon at siya'y aking sambahin. Sapagkat nalaman mga kapatid ni Herodes na ang intensyon ng tatlong pantas na ito ay upang pumunta kay Jesus at sumamba, ang tanging paraan lamang na naisip niya upang malaman niya kung nasaan ang Kristong ipinanganak na ito ay sabihin doon sa mga pantas na siya rin ay nais sumamba. Pero alam natin ang kwento na ang nais ni Herodes ay mapatay itong maaaring maging banta sa kanya pong paghahari. Mga minamahal, gusto ko pong pansinin ninyong maigi. Noon pong si Jesus ay ipinanganak, meron pong dalawang uri ng mga tao. Una ay yung kagaya ni Herodes. Silang mga nabahala, silang mga natakot sa kanilang kalagayan na maaring yun pong kanilang mga tinatangkilik, yung kanilang kayamanan, yung kanilang kapangyarihan ay mawala. Marami pong mga taong ganun. Maraming tao sa panahon natin ngayon ayaw nilang makilala si Kristo. Bakit? Sapagkat iniisip nila na kapag nakilala nila si Jesus, marahil yung akin pong kayamanan ay mababawasan, yung akin pong mga paboritong ginagawa ay hindi ko na magagawa, marahil yung aking business ay malulugi, marahil ganito, ganyan, napakarami nilang pangamba. At lahat ay gagawin nila upang ang banta na ito ay mawala, maging talikuran man ang atin pong Panginoon. Pero sa kabilang banda, merong mga tao na bagaman galing sa malayo, bagaman mahirap ang sitwasyon, ngunit dulot ng pagkakilala nila sa Panginoon, dulot ng pagnanais nilang sumamba, ay willing silang ibigay, gamitin yung kanilang tinatangkilig, maglakbay ng malayo, nakakapagod man, maibigay lang ang nararapat na pagsamba sa atin pong Panginoon. Tama po ang narinig ninyo mga kaibigan, meron pong dalawang uri ng mananampalataya at ako po'y umaasa na nawa ang mga nakikinig sa pagkakataong ito ay yun pong mga mananampalataya na willing pong gamitin ang kanilang oras, gamitin ang kanila pong mga talento, ang kanilang mga tinatangkilik upang magbigay ng papuri sa atin pong Panginoon. Kaya naman, nung sila po'y humayo, sila po ay ginabayan ng isa pong bituin. Alam niyo po ba, nung sila po'y ginagabayan ng isang bituin, nung naglalakbay po yung tatlo pong pantas na ito, sila po'y naaaliw. Sapagkat itong bituin na ito ay hindi lamang basta sobrang ningning, tila baga ito po ay gumagalaw na kasama nila. Samahan niyo po akong basahin sa verse 9. Sama-sama po tayo mga kaibigan. Kung kayo po may Biblia, samahan niyo po ako ang buong pong paksa natin sa araw na ito ay inyo pong matatagpuan sa Matthew chapter 2. Ang sabi po sa verse na ito, pagkatapos nilang makinig sa hari ay lumakad na sila at naroon ang isang bituin sa kanilang na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Verse 10, labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Sapagkat kagaya nga ng sabi ko kanina, yung bituin na ito ay hindi po isang natural na bituin. Ito po yung kanilang naging liwanag sa kadiliman, ito po yung kanilang naging tanglaw at hindi lamang yun, ito po ay sumusunod sa kanila. Pwede natin ipagpalagay na yung bituin na ito ay marahil kagaya po noon po mga anghel na nagpakita po doon po sa harapan ng mga pastol nung sila po ay bumisita sa atin pong Panginoon. So sila po'y naaliw sapagkat ang Panginoon ang magiging tanglaw natin sa atin pong paghahanap. Alam niyo po mga minamahal, isang lesson na natutunan ko sa kwentong ito. Kapag nais nating makita si Kristo at tunay na gusto natin siyang masumpungan, tayo lamang po ay gumawa ng paraan, magtanong, lumabas, magsaliksik. At ang Diyos po ay tapat na magpapadala ng isang bituing maningning na magiging tanglaw po natin sa kadiliman na unti-unti tayo po ay kanyang gagabayan hanggang atin pong makita yun pong ating hinahanap at masusumpungan po natin ang atin pong Panginoon. Ang sabi sa verse 11 ng Matthew 2, pagkapasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangyan at mira. Alam niyo po bakit napakahalaga ng verse na iyan na atin pong matalakay? Noon pong bumisita yung tatlong pantas na ito, sila po ay lubhang marunong at alam po nila ang tradisyon ng mga Hudyo. Alam po nila ang Ten Commandments na bawal pong yumukod o sumamba sa ibang Diyos. Sa makatawid, yun pong pagpapakita nila ng pagpapatirapa, yung kanilang pagyukod sa harap ng Panginoon, ito po'y pagkilala na alam nila na yun pong na sa harapan nila ay isang tunay na Diyos. Alam niyo po, sa buhay natin, meron po tayong kasiguraduhan na kapag si Kristo po ay atin pong na nakita, atin pong nakasalamuha, hindi na po natin kailangan magdalawang isip. Atin pong mararamdaman at malalaman na yung nasa harapan natin ay ang tunay na Panginoon. Ang hirap po niyang i-explain, but if na-experience niyo na ito, na sa pagsasaliksik ninyo, tila bagay yung katotohanan ay nasa harapan ninyo, wala na kayong maisip na ibang rason, na iba pang pwedeng ibang dahilan, pero kayo po'y tiyak na sigurado na yun pong nasa harapan ninyo ay ang atin pong Panginoon. Nakakalungkot siguro kasi hindi na natin makikita ang Panginoon ng harapan ngayon. Pero ang presensya po ng Diyos, ang Banal na Espiritu Santo, ang kanya pong pangunguna, ang mga taong kanya pong sinusugo ay palaging nariyan para sa atin. At kapag inyo pong nasilayan sila, nakasalamuha sila, hindi po kayo magdadalawang isip na magbigay ng pagsamba sa atin pong Panginoon. Kagaya na lamang na tatlong haring ito. Nung nakita nila si Jesus kasama ang kanyang mga magulang, sila po ay karakarakang or agad-agad na lumapit sa kanya nagpatira pa at sila po'y sumamba. Ngunit hindi lamang po iyon. Papansinin ho natin, dun sa verse 11, sila rin po ay naglabas ng kanila pong mga

0: pakita sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng atin pong mga tinatangkilik. Kung ang Panginoon nga ay kayang ibigay ang lahat sa atin, kapag naramdaman natin ang kanyang pagmamahal, hindi po imposible na maibigay din natin ang ating lahat para po sa kanya. And isa pa pong object lesson ay yun pong provision ng Panginoon, yung pagpo-provide ng Panginoon para kay Jesus at sa kanya pong pamilya. Sapagkat batid ng Diyos na pagkatapos ng pagkakataong ito, kinakailangan na si Jose ay pumunta sa Ehipto upang tumakas. Kumbaga, yun pong mira at yung mga ginto at yung kamangyan na yan, yan po ay pwede pong ipagbili sa mataas na halaga. Yan po ay maaaring maging source ng finances ni Jose at ng kanyang pamilya habang sila po ay maglalakbay patungong Ehipto upang itago si Jesus kay Herodes. So, pansinin niyo po mga minamahal, sa pangyayari pong iyan, wala pong aksidente. Lahat po yan ay nakaplano sapagkat ganun po yung atin pong Panginoon. Siya po ay Diyos ng kaayusan. He is a God of order and He is worthy of our praise. And I pray mga minamahal na sa atin pong paksa sa araw na ito ay mas lalo nating nakilala ang atin pong Panginoong Diyos. Ang kaligtasan po ay hindi lamang din limitado para po sa mga mahihirap. Maging tayo po ay mayayaman, hindi po nangangahulugan na hindi na po tayo pwedeng maligtas. Sapagkat ang tunay na karunungan upang tayo po ay ma-consider na pantas, ito po yung pagkakaalam at pagkakakilala natin sa atin pong Panginoon. At nais po ng Diyos, ang Diyos po ay masaya at excited na gamitin maging ang atin pong mga kapatid na nakakaangat sa buhay. Sapagkat meron po kayong mga resources na tunay pong makakatulong po sa magandang programa ng iglesia, magandang plano para po sa kaligtasan. Ako po'y naniniwala, sa layo po ng Nazareth to Egypt, ito po ay about 690 kilometers. Kung hindi po sila binigyan ng regalo nitong mga pantas na ito, wala pong gagamitin si Jose upang madala yung kanyang pamilya at maitago doon sa Ehipto. Sapagkat ang katotohanan po mga minamahal kong taga-subaybay ngayon, mga tagapakinig natin, ang Panginoon po ay palaging nagpo-provide. At hindi po niya hayaan na sa ating pagkasaliksik, na sa ating pagsamba, na sa ating pagsunod sa kanya, tayo po ay magkukulang. Ang atin pong Panginoon ay meron pong malasakit sa atin. Kaya naman ang kailangan lang natin gawin ay ibigay sa kanya ang nararapat na pagsamba. At bago po matapos ang kwentong ito, alam niyo po ba na hindi po hinayaan ng Diyos na mapahamak si Jose, si Maria at ang atin pong Panginoong Jesus? Hindi pinahintulot ng Panginoon na ang mga pantas na ito ay bumalik kay Herodes. Kaya naman nagpakita ang isang anghel sa kanila. Basahin po natin Mateo 2, ang talata po ay 12. Ito po ang sabi, palibhasa'y binalaan sa pamagitan ng panaginip na huwag silang babalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Hindi po pinahintulot ng Diyos na mapahamak si Jesus. Ganon din naman tayo mga minamahal ko. Kung kayo po'y nababahala na sa atin pong pagsamba at pagtatapat sa Diyos tayo mapapahamak, kung kayo po'y nababahala na sa atin pong paglilingkod at pagbibigay ng atin pong mga tinatangkilik tayo po ay mawawalan, hindi po ganon ang atin pong Panginoon. Hindi niya ipapahintulot na tayo mapahamak, magkulang o kaya na may masaktan. Sapagkat ang Panginoon ay tapat. Ang kanya pong ang kanya lamang pong hinihiling mula sa atin na isang tunay na pagsamba. Pagsamba na kagaya po nung sa tatlong pantas. Hindi pagsamba na mapagpanggap at makasarili na kagaya nung sinasabi ni Herodes. Ang nais ng Panginoon ay maging kagaya tayo ng tatlong haring ito. Na bagaman galing sa malayo, ngunit bunga ng kanila pong kaalaman ay kanila pong ninais na sambahin ang atin pong Panginoon. Napakagandang malaman mga minamahal na ganyan kadakila ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Muli, salamat po sa inyo pong pakikinig. Ako po ay umaasa na kayo po ay mayroong natutunan at mas lalo nyo pong nakilala ang atin pong Panginoon. Hindi pa po tapos ang ating serye na paglapit kay Kristo. Sa mga susunod ay patuloy nyo po ang samahan at mas marami pa tayong bagay na malalaman patungkol po sa ating Panginoon.
1: Amen. Pastor, no? Sa tuwing makakaramdam tayo o makakaranas tayo ng pahirap sa buhay o paghihirap o mga tukso, never tayong iniwan ng Panginoon. Yes, hindi niya tayong iiwan.
0: Amen. Kristo.

0: Yan. Yan po yung lesson na talagang na-emphasize dun sa kwentong ito. Ang Diyos ay palaging nariyan para po sa bawat isa.
1: Yan. Ah, kaya naman po, patuloy niyo pong subaybayan at sabay-sabay po tayong tumutok sa ating mga bagong paksa at mga bago na namang kaalaman tungkol sa Biblia. Mga kapatid, kung kayo po ay may nais na mga itanong, mag-request ng panalangin o magkaroon ng libreng aklat na paglapit kay Kristo, ay maaari po kayo mag-text sa numerong 0969-283-5433. 0969-283-5433. O kaya naman po ay mag-message kayo sa ating Facebook page, ang Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Bago po tayo magtapos, ay pangunahan po tayong muli ni Pastor Rodney para sa isang panalangin.
0: Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kami, mga minamahal. Tayo po yumuko. Let's pray. Dakilang Diyos, mapagpala sa lahat. Muli, salamat po sapagkat inyo pong inihayag muli ang inyo pong kabutihan sa bawat isa amin. Mas lalo namin kayong nakilala. Salamat ng marami, Ama, sa pagkakaalam na sa amin pong pagsamba, kayo po'y tapat na hindi kami papabayaan sa amin pong pangangailangan. Salamat po, Ama, sa dunong na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin, na mas lalo namin kayong nakikilala at mas habang lalo kaming nag-aaral ay mas lalo po kaming napapalapit sa inyo. Ama, dalangin namin na bigyan niyo kami ng isang puso na kagaya sa tatlong pantas na ito. Nawa kami ay maging magalak na ipagkaloob ang amin pong tinatangkilik upang maipakita ang amin pong pagsamba. Nawa kayo ang palaging mag-provide sa amin na hindi kami magkukulang. At nawa ang inyo pong gawain ay magpatuloy sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng bawat isa amin. Gamitin mo kami instrumento, Ama, ng inyo pong pagpapala. Maging ilawan kami sa mundo na amin pong ginagalawan. Naway makita ng amin pong kapwa si Kristo sa pamamagitan ng mga buhay namin. Pagpalain ng bawat isang nakikinig, nawa hindi rin sila magkulang at patuloy kanilang sambahin. Maibahagi nila, Ama, ang mensaheng ito sa kanila pong pamilya at ito po'y magdulot ng isang masayang tahanan na punong-puno ng pag-ibigan, punong-puno ng pag-unawa at punong-puno po ng kasaganahan. Muli, O Diyos, salamat sapagkat palagi kayong nariyan at salamat sa pag-asa na amin pong natanggap sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa sa lahat hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Bukas po ay samahan niyo po kaming muli ni Pastor Rodney para sa panibagong paksa upang atin pong lubos na maunawaan ang mga katotohanan na nakasaad sa banal na kasulatan. Muli po, ako si Sister Joy Esteves na nagsasabing, sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Magandang araw po at pagpalain kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR 89.1 FM.
2: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
3: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
2: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
4: This is Rolyn Kadalig.
3: And this is Lou Imperial.
4: Be inspired.
3: Be encouraged.
4: And let's keep rolling in the loop of faith.
3: Dito lamang sa Faithcast.
5: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
6: All things new. Hope starts here.
7: Healthy na masarap pa? Yes, posible. Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating. Choose Country Veggie Foods.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko pa sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yun dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataas ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga kaibigan at mga ginigiliw na tagapakinig. Atin pong pasimulan ang programang ito sa pamagitan ng pagbati sa lahat na nakikinig at nanood. Saan man kayo naroon sa maoras na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman tayong magsama-sama sa loob ng kalahating oras na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Solabo, ang inyo pong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tema sa ating serye ay ang kasaysayan ng misyon. Makasama po natin si Pastor Nick Francisco. Welcome po, Pastor Nick.
2: Salamat po na tayo'y patuloy na magkakasama-sama dito sa Tinig ng Pag-asa, dito sa kasaysayan ng misyon. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay isa sa ating mga pastor ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Jojo.
1: At bago po tayo magpatuloy sa atin pong pag-aral sa oras na ito, atin pong hilingan si Pastor Nick para po sa isang panalangin.
2: Makapangyarihan at dakila po naming Diyos sa langit, kami po ay patuloy na mag-aaral ng iyong banal na salita. Ang iyong pakikisama, pagpatnubay at pagpapala, patuloy naming maging karanasan. Gayon din ang aming mga taga-subaybay, saan mang dako sila naroon, ikaw po ang aming laging kasama. Pagpalain po kami sa oras na ito, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Mga kaibigan, inimbitahan po namin kayo na manatili sa pakikinig o panonood sa ating programa. Huwag din po nating kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Tele Radio, Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Ang atin pong seryeng ito ng kasaysayan ng misyon ay mula sa Aklat ng Gawa. Ito ay ang kasaysayan ng panahon ng mga apostol pagkatapos na ang ating Panginoon ay umakyat sa langit. Kaya sa ating pag-aaral na ito ay magiging pamilyar tayo sa mga kwento, karanasan at kasaysayan ng mga apostol sa kanilang missionary work. Kaya ito ay pinamagatan nating kasaysayan ng misyon. At aking natagpuan na sa unang kapitulo ng Aklat ng Gawa, ito ay pinamagatang kasaysayan ng pagtawag. Kung papaano na pinalitan sa pagkaalagad si Judas sapagkat siya'y nagkaila sa ating Panginoon, ito ang unang chapter ng Aklat ng Gawa. Gayon din ang pagpapaalam ng ating Panginoon. Ganito ang sabi sa Aklat ng Gawa 1:1-2. O Teopelo, sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula. Itong aklat na ito ng gawa ay karugtong ng kasaysayan ng aklat ng gospel, ng ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas at Juan upang sa pamamagitan ng kasaysayan ng mga alagad ay magpatuloy ang Kristyanismo, ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Talatang 2, hanggang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Kaya particular na binabanggit dito ay ang pagkilos at paggalaw ng mga apostol pagkatapos ng aklat ng kasaysayan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa talatang 3 naman ay ganito ang sinabi, pagkatapos na siya'y magdusa ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ah, dito pala nagmula ang kwento ng 40 days bago umakyat ang ating Panginoon sa langit. Yan pala ay nakasulat sa Aklat ng Gawa 1:3. At sa iba't ibang tagpo at pagkakataon, ang ating Panginoon ay patuloy na nagpapakita at nagpapaliwanag sa kanyang mga alagad na naiwan. Bago siya umakyat sa langit, pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli, 40 days pa nakasama ng mga alagad ang ating Panginoon para sa patuloy na pagpapaliwanag sa kanila. Sa talatang 6 naman, ang ganito ang sabi, nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? Ito ay napakahabang matagal na tanong na ibinibigay palagi sa ating Panginoon na wawakasan ang Imperyong Roma at ibabalik sa Israel ang paghahari kagaya sa panahon ni David at ni Solomon sa panahon ng tinatawag na Golden Kingdom of Israel. Kaya lang ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang kanyang pagparito. At ito ay natala sa Aklat ng Gawa 1:7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Sinagot ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa diwa na ang katapusan ng sanglibutan. Sa panahon na ibabalik ang paghahari ng Diyos sa sanglibutang ito, ang araw o oras at panahon ng pangyayaring ito ay tanging sa kapangyarihan lamang ng Diyos Ama. Sa talatang 8, verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Talagang ang pangako ng Panginoon sa buhay na walang hanggan ay napakagandang pangako. Talagang ang pangako ng Panginoon para sa kaligtasan ay gayon na lamang. At gayon din ang kanyang pangako tungkol sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Subalit narito ang isang katuparan ng pangako na ibinigay sa mga alagad at ito ang aking natagpuan na dakilang pangako ng Panginoon na tatanggapin natin ang Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat ito ay siyang gagawa sa ating buhay upang tayo ay mahanda sa kaligtasan, upang tayo ay mahanda para sa pagparito ng ating Panginoon. Subalit sa pagkakataong ito, ang idinidiin ng ating Panginoon sa kanilang pagtanggap sa Espiritu Santo, sila ay magiging saksi ng ating Panginoon. At ang sabi diyan, sa Jerusalem, sa Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ito'y nagpapakita na sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng misyon upang magpatuloy ang misyon ng Panginoon sa kaligtasan ng sangkatauhan. Napakahalaga ang gawain, ang paggawa ng banal na Espiritu sa buhay ng kanyang mga alagad. Kaya nga ang seryeng ito ay ating pinamagatang kasaysayan ng misyon. At pag 1:9-11, ang pag-akyat ng ating Panginoon sa langit ay ganito ang pagkatala. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Ang ating Panginoon ay nagsalita, maaring marami, maaring kaunti, maaring maiksi, maaring mahaba, punong-puno ng pagbibilin at mga salita na maaring inspirasyon at puhunan para sa mga alagad upang ipagpatuloy ang misyon. Subalit ang ating Panginoon ay unti-unting umangat samantalang kaniyang binabasbasan, samantalang siya'y nagsasalita, umangat ang kaniyang paa sa lupa. Ganito ang pagkatala sa Aklat ng Gawa 1:10. Samantalang nakatitig sila sa langit, at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumatayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsasabi, "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit, mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Ito pala ang pagpapaalam ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At ito pala ay tala ng pangako ng ating Panginoon at katotohanan ng kanyang pagbabalik. Kung paano siyang umalis sa sanglibutang ito, gayon din siya ay magbabalik. Subalit, sa seryeng ito ng kasaysayan ng misyon ay ibig kong ihatid sa inyo na ang misyon ng mga alagad ay nagsimula sa pag-akyat ng ating Panginoon sa langit. At ito ay nagpatuloy ng ganito katagal. Lumipas ang panahon ng mga apostol at sa halos 2,000 taon, nagpapatuloy ang gawain ng Ebanghelyo, ang misyon ng langit para sa pagliligtas sa sangkatauhan. Ang kasaysayang ito ng misyon ay hindi lang nangyari sa aklat ng gawa. Ito ay magpapatuloy hanggang sa pagparito ng Panginoon upang ipakita sa atin ang pagpapahalaga ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ganito, pagkatapos na umakyat ang ating Panginoon sa langit, nakasulat naman yan sa talatang 12 and 13. Pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga ulibo, malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. Nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid, sa itaas, na doon ay nakatira sina Pedro, Juan, Santiago at Andres, Felipe at Tomas, Bartolome at Mateo, si Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Nagkaroon pala doon na tumira sila sa isang apartment o sa isang malaking bahay at doon ay magkakasama ang mga alagad ng Panginoon. Nanatili sila roong magkakasama. Para saan? Tingnan natin. Aklat ng Gawa 1:14 and 15. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Sa pagtagpong ito, ang mga alagad ng Panginoon ay palaging nagsasama-sama. Ang kanilang mga sarili ay talagang itinalaga nila para sa pagtitipon na kagaya nito upang sundin ang salita ng Panginoon na kailangang sila ay manatili sa Jerusalem at sa kanilang pagsasama-sama ay sa pananalangin. Sa talatang 15 naman ay ganito ang sinabi, "At ng mga araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nagkakatipon ang maraming tao na may 120. Aba, ito pala ang tala na dumami ang alagad ng Panginoon. Mula sa 12, pagkatapos na umalis ang Panginoon, 120 kaagad ang kanilang bilang. Time is 10. Kaya talagang ang pag-unlad sa pamamagitan ng paggawa ng Espiritu Santo sa buhay ng kanyang mga alagad ay nagpapatunay sa kasaysayan ng misyon. Ganito ang tagpo ng pangyayari sa 16 and 17. Pagkatapos na si Pedro ay tumayo, "Mga kapatid, kailangang matupad ang kasulatan na ipinahayag noong una ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas, na siyang nanguna sa mga humuli kay Jesus. Sapagkat siya'y ibinilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa paglilingkod na ito." Ano ang pinupunto ni Pedro sa kaniyang sinabing ito? Ipinaliwanag niya na si Judas ay tumanggap ng bahagi sa pagkaalagad. Hindi lang sa pagkaalagad o pangalan siya tumanggap. Hindi lang siya basta alagad. Siya pala ay tumanggap ng kanyang bahagi para sa gawaing paglilingkod. Nabakante ngayon ang gawaing ito dahil kay si Judas ay nagkanulo at tumiwalag sa pagkaalagad. Sabagay, siya ay patay na. Ano ang hamon ni Pedro? Kailangang mayroong papalit sa kalagayan at gawain ni Judas na nabakante. Yan ay nasulat ngayon sa aklat ng 1:18 and 19 ng gawa. Bumili nga ang taong ito ng isang bukid mula sa kabayaran ng kanyang kasamaan. At nang bumagsak ng patiwarik ay pumutok ang kanyang tiyan at sumambulat ang lahat ng kanyang mga lamang loob. At ito ay nahayag sa lahat ng mga naninirahan sa Jerusalem. Kaya't tinawag ang bukid na iyon sa kanilang wika na Akeldama, na ang kahulugan ay ang bukid ng dugo. Dito'y sinabi inulit ni Pedro ang mapait na wakas ni Judas. Sa talatang 20 naman ay binanggit din na dito ay mayroong propesiya para kay Judas. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, hayaang mawala ng tao ang kanyang tahanan at huwag bayaang tumira doon ang sinuman at hayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Ang bahay daw ni Judas ay walang titira. Wala. Walang gustong magmana ng bahay ni Judas. Kahit ang kanyang mga property, ayaw din nilang bilhin ito o ayaw din nilang tanggapin ito. Pero sa bandang huli ng salita na aklat ng awit na kinuha sa ni Pedro ay ganito, hayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Kaya, Pastor Jojo, sa kwentong ito ay nagsasabi na ang pagkawala ni Judas ay nangangailangan ng kapalit. Sige nga, tingnan nga natin, Pastor Jojo, paanong kung mabakante ang gawain, bakit kailangan ituloy ng iba?
1: Sapagkat mahalaga sa Panginoon na ang kanyang gawain ay nagpapatuloy sa kabila na maraming mga challenges, problema o anumang klase na nangyari, ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy, Pastor Nick.
2: Ayan. Talaga pong ganyan. Kagaya niyan, inabot na tayo ng 2,000 taon, mahigit kumulang. Eh kung walang papalit sa mga unang nadapa, sa mga unang, siyempre, ang tao inaabot ng kamatayan, ng pagkapagod, bago at bagong henerasyon ay magpapatuloy upang ang gawain ng misyon ay makaitaguyod hanggang sa pagparito ng Panginoon. Aklat ng Gawa 1:21 and 22. Kaya't isa sa mga taong nakasama namin sa buong panahong ang Panginoong Hesus ay kasama namin. Magmula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y iakyat sa itaas mula sa atin, isa sa mga ito'y dapat maging saksi na kasama natin sa kanyang muling pagkabuhay. Talagang kailangang kumpletohin ang bilang ng 12 alagad ng ating Panginoon. At sangayon sa kay Pedro, sa pagsasalaysay ni Lucas, isa sa kanilang mga kasama mula pa sa bautismo ni Juan hanggang sa mga panahong ito ay palagi na nilang kasama. Ganito ang pagkamungkahi. 1:23. Kanilang iminungkahi ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na tinatawag ding Husto, at si Matias. Dalawa ang pangalang iminungkahi. Ito pala ay kasaysayan ng pagpili. Ito pala ay kasaysayan ng pagtawag. Mula sa ating mga kasamahan, para sa gawain ng Panginoon, para sa pagpapatuloy ng misyon, isa sa atin sa mga sanay ng magpatotoo at magsalita o kumilos at gumawa para sa banal na gawain ng Panginoon, kailangan pa lang sila ay ilagay sa isang pwesto o lugar na magiging kabahagi ng mga alagad ng Panginoon. Dalawa ang iminungkahi, isang pangalang tinatawag na Jose, tinatawag na Barsabas, at tinatawag na Husto. Yun ang mga bansag nila. Pero ang isa, itong si Matias. 24 and 25. Sila'y nanalangin at nagsabi, "Panginoon, ikaw na nakakaalam ng puso ng lahat. Ipakita mo kung sino sa dalawang ito ang iyong pinili upang pumalit sa paglilingkod na ito at sa pagkaapostol na tinalikuran ni Judas upang siya'y pumunta sa sariniliniyang lugar." Ito palang pagtalikod ni Judas ay natala at kinakailangang may pumalit sa kaniyang lugar. Sa pamamagitan ng pananalangin ay napili nila si Matias. Kailangan talaga sa pagkilos, sa paggawa, sa banal na gawain ng Panginoon, ang isang masikap na pananalangin. Ano man ang ating mga paggalaw, ano man ang ating pagkilos, ano man ang ating misyon, simula sa preparation, sa paggawa at sa pagpapatuloy, ang panalangin ay bahagi ng ating paggawa, paggalaw at pagpapatuloy.

0: upang ang misyon para sa kaligtasan ay magpatuloy. At ang napili nga ay itong si Matyas. At sila'y nagpalabutan para sa kanila. At ang nabunot ay si Matyas at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Ang naging panglabing dalawa ngayon sa alagad ng Panginoon ay itong si Matyas upang magpatuloy sa misyon na dapat sanang igagawain ni Judas. Kaya nga sa kasaysayang ito ng misyon, sa kasaysayang ito na ibinibigay sa atin, ay nagpapakita sa atin ng pag-asa, nagpapakita sa atin ng liwanag at pananaw na habang tayo'y nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, patuloy din tayong tatawag mula sa ating mga kasamahan tuwing mababakante ang alinmang posisyon o gawain o panawagan. Isa sa atin, sa ating mga kalagitna, mga kasamahan ay ating makakasama sa gawaing paglilingkod. Pastor Jojo, ito yung ating pag-aral. Kailangang maunawaan natin at ng ating mga taga-subaybay na ang panukala ng Diyos ay magpatuloy ang kaniyang misyon at ito ay hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Marami pong salamat, Pastor Nick, sa napagandang minsahe, mga aral mula sa gawa na amin po natutunan sa maoras na ito. Tunay na nagbigay ng inspirasyon at higit sa lahat na unawaan po namin kung bakit pinalitan ang nawala na alagad at pinalitan na isang alagad na magpapatuloy sa misyon ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito, Pastor Nick, mayroon po ba kayong nais na sabihin para sa ating mga taga-subaybay?
0: Talagang ang kasaysayang ito na naisulat ni Lucas ay nagpapatuloy ng kasaysayan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pagkatapos na siya ay mamatay sa krus, mabuhay na maguli, iyan ang patuloy na ibinabalita ng mga alagad. Kaya lang, isa sana sa tagapagbalita niyan ay si Judas. Kaya lang, dahil nga sa kaniyang pagkakanulo at sa kaniyang hindi tapat na paglilingkod sa ating Panginoon, nabunsod siya sa kamatayan at kinakailangan na isa mula sa mga kasamahan ng mga alagad ay papalit sa kaniyang katayuan ng kaniyang pagkaalagad. Ang kasaysayang ito ay nagsasabi ng simpleng aral at inspirasyon para sa atin na inabutan ng ganitong panahon na patuloy tayong nagpapahayag ng pagliligtas at kadakilaan ng ating Panginoon para sa mga taong makasalanan. Kaya nga lamang, kung tayo ay mananatiling kakaunti ang bilang, ito ay hindi magiging mabuti para sa atin. Kaya kailanman at magkaroon ng tawag ng pangangailangan para sa banal na gawain ng Panginoon, kailangang isa mula sa ating mga kasamahan ay ating mailagay sa tanging paglilingkod na ito na Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga sa ating mga taga-subaybay, dapat po nating maunawaan na patuloy ang ating Panginoon sa pagkatok at pagtawag para sa atin na tayo ay tanggapin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas at tayo rin ay kanyang maging mga lingkod hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Kung magkagayon, ang gawain na tinalikuran ni Judas, na iniwan ni Judas, tayo ay isa sa mga tutugon upang magpatuloy ang misyon ng ating Panginoon.
1: Salamat po, Pastor Nick. Patuloy po kayong sumabaybay sa ating pong tinig ng pag-asa at suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin sa pamuna ni Pastor Nick.
0: Ama naming Diyos, dakila po, mahabagin, mapagpala sa lahat. Salamat po ng marami sa aming pag-aaral na ito. Ang iyong kabutihan, kagandahang loob at pagtatapat, gayon din ang iyong mga banal na pangako para sa pagpapatuloy ng misyon sa sanglibutan ito upang marami pang mga makasalanan ang maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Ikaw, O Diyos, ay patuloy na tumatawag sa iyong mga anak na mayroong mga damdamin, mayroong kaloob ng banal na espiritu na patuloy kang tumutok

0: tok sa kanilang mga puso. Gayon din sa aming mga taga-subaybay, patuloy kang tumatawag ng iyong mga alagad. Patuloy kang tumatawag ng iyong mga taga-sunod at ng iyong mga tagapaglingkod, samantalang kami ay nag-aantay sa malapit ng pagdating ng aming Diyos. At kung magkagayon, narito ang kaligtasan, ang kaloob sa amin, ang buhay na walang hanggan ay aming makakamtan. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay, saan mang dako sila naroon, ang iyong pag-ibig at pagpapala patuloy na managana sa aming lahat. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Tayo po ay patuloy na maghatid ng serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas, mga kaibigan at mga taga-subaybay. Muli, ako po si Pastor Jojo Solabo, kasama si Pastor Nick Francisco na nag-iwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamanghamang sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet for better eating, choose Country Veggie Foods.
4: I don't know what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
5: All things new. Hope starts here.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ang programa po na ito ay binuo upang atin pong sagutin ang mga kagulimihanan mga katanungan na kung minsan ay meron pong hindi pagkakaunawaan at hindi meron pong iba't ibang pangunawa sa talata, no? At ito po ang design ng Reasoning from the Scripture upang ipaliwanag ang mga talata po na ito, ano? Kaya dito po sa programa na ito, sa Reasoning from the Scripture, ay pwede po tayong magtanong via comment at pwede rin po tayong tumawag sa atin pong numero. At tayo po ay naka-live broadcast, mga ka-reasoning, ano, kaya sasagutin po natin 'yan. At tayo po ay kasalukuyan nakikinig sa 89.1 FM AWR Manila. Ang atin pong frequency or ang atin pong transmitter ay naaabot po ito ng dito po sa buong Luzon, ano, kaya kung nasaan man po kayo, pwede nyo pong pihitin ang inyo pong radyo ng 89.1 FM, ang atin pong mga transistor radio. Ayan, dalangin po namin na ang Diyos po ay patuloy na samahan at pagpalain po ang bawat isa sa atin. At ngayong oras po na ito ay nagagalak po tayo sapagkat kasama po muli natin ang akin pong partner na walang iba kundi si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, magandang hapon. Ako ay ayos na ayos, partner. Sa muli po ay samahan po ninyo kami sa pag-aaral po ngayong hapon dito po sa Reasoning from the Scripture, na kung saan ay iniimbitahan po namin kayong ibahagi po ito sa inyo pong mga kaibigan at gusto nyong makarinig ng salita ng Diyos.
0: Ayan, maraming salamat po, ano? At ito pong programa na ito ay sasagutin po natin, ano? At ngayon po ay meron po tayong isang topic na mula po sa Ephesians chapter 2 verse 1, ano? Sasagutin po natin dito ang katanungan patungkol po sa free will, ano? At alam nyo, ang free will po ay talagang madalas na pagtalunan at pag-usapan. Ano po, dekada na po ito, century na po ang nakalipas, ano, at pinagtatalunan pa rin ang patungkol sa free will, lalo na po pagdating sa kaligtasan, sapagkat kung pag-usapan po natin ang soteriology or salvation or kaligtasan ay involved po ang usaping free will. Alam niyo po, yung topic po natin na nakalaan about predestination, ano, at doon po ay nalaman po natin na ang predestination pala ang pagpili ng Diyos. Sabi kasi doon, pinili tayo ng Diyos simula pa lang nung panimula ng daigdig na ito. Pinili po tayo dahil gusto niya na piliin niya tayo, kundi pinili niya tayo sa base sa mga action po natin, base po sa ating pagpili, no? So hindi po siya ang nag-decide noon, kundi tayo po yung nag-decide na pinili po natin siya. That's why we are predestined. At ngayon naman po ay pag-usapan po natin ang free will, ano? At mababasa po natin ang talata doon sa Efeso chapter 2 verse 1, at sabi po rito, at kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. So tayo po ay binuhay, no, nung tayo po ay mga patay dahil po sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagsalansang. So makikita po natin dito sa napakaganda po ng talata, no, dito po ay magpapakita na ang tao ay nasa matinding kalalagayan, ano, na parang walang solusyon na kalalagayan na tayo po ay maging mabuti. Ano, dito po ay pag-uusapan po natin ang free will. So ano po yung role ng free will po dito? Ano po ba yung purpose ng free will? Bakit po meron tayong free will na tinatawag? First, mga kapatid, ano, lagi pag sinabi mo pong free will, ito po ay nilikha ng Diyos upang tayo po ay magkaroon po tayo ng genuine na relasyon po sa Panginoon. Pag pinag-usapan po natin ang free will, binigay po niya sa atin ito dahil ayaw po tayong gawing robot ng Panginoon. No, kaya nilikha po niya yung free will para po tayo ay makapag-produce ng genuine love, makapag-response po sa pagmamahal ng Panginoon. At dito po ay expound po ng ating partner dito po sa atin pong programa na Reasoning from the Scriptures. Pero bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isa pong panalangin. Tayo ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito, maaari po ba na basbasan mo po ang aming kaisipan at hihiramin po namin ang katalinuhan na nagmumula sa langit upang maipaliwanag ang iyong mga salita at pagpalain din po ang mga nakikinig at nanonood sa oras na ito na maunawaan po nila ang mga talata po na ito. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat-lahat. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito pong aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Po, at ibigay po natin ang pagkakataon sa unang pagpapaliwanag sa akin pong partner.
1: Ang free will partner sa atin pong mga viewers. Ito po ay napaka-interesting na topic. Well, in fact, hindi lang po tayo yung... Kumbaga, hindi lang sa panahon natin ang maraming discussion patungkol sa free will.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ay from the time of Augustine of Hippo, sa mga 3rd to 4th century ay pinag-uusapan na po, matinding debate na po ang topic about free will. Makikita po natin sa history ng free will na topics ay makikita natin si Pelagius, si Augustine of Hippo, si James Arminius, at yung isang prominent figure when it comes to semi-Pelagianism, yung na concept, nakalimutan ko yung prominent na person na yun sa history. Pero sila po yung apat na meron pong malawak na presentasyon ng free will. At they all cite sa biblical references. Ano, yung concept po ng free will, of course, we have free will pag binasa po natin ang banal na kasulatan. Primarily, pag binasa po ninyo ang Genesis chapter 3, nung sinabi ng Panginoon, huwag kang kakain ng punong kahoy ng pagkakakilanlan ng mabuti at masama, ibig sabihin po nun, God is telling us that this Adam and Eve, bago magkasala, ay meron po silang free will. Yung free will po na yun ay wala pong masama sa gift po na yun. Ang masama po is kapag kaginamit ito in a wrong way, which is nakita natin yung atin pong mga unang mga magulang, they've used the free will in a wrong way. Kasi ang free will, mayroon po siyang, yung free will po ay ginagawa po ito in a major mga gift po ito. At it is enjoyed fully doon po sa context ng paglilingkod at response sa pag-ibig ng atin pong Panginoon. Yan po ang beauty ng free will. It's not given na para magkaroon ka ng excuse to do sin. But free will was given para ma-exercise yung pagpili, genuine, kagaya ng sinabi ni partner kanina, genuine expression of love. Kasi po, kapag God is love, therefore free will is not optional to be given. But free will is a gift coming from the Lord. Nung magkasala po ang tao, mula nung ang atin po mga unang mga magulang, ay sumaway sa sinabi ng Diyos na huwag kakain at gumawa po ng masama. Ano po ang nangyari sa free will ng tao? Kung nung mapapansin po ninyo, ang Ephesians chapter 2, verse 1, ang sabi niyan partner, sa binasa mo, you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince in the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. So makita natin dito, ang term na ginamit ni Pablo is, you were dead in trespasses. Dahil sa kasalanan at dahil sa pagsalangsang, tayo daw po ay mga patay. At binanggit po natin to kanina, dead people cannot do anything on their own. Wala po itong nagagawa pagka ikaw ay patay. Ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 19, the heart is deceitful and above all things and beyond cure, hindi nagagamot. Who can understand it? Ito po ay context na nung magkasala tayo, magkasala ang ating unang mga magulang. Nung magkasala si Adan at si Eva, from that generation, lahat po tayo ay totally damaged by sin. At yung damage na ginawa ng sin is irreparable. Hindi siya basta-basta na, kumbaga, magagamot lang ng human sa kanya pong sariling kakayanan. No? Incapable of understanding mga kapatid, ano, themselves, and they also even sabi ni Jeremiah, no, ang sabi niya, the heart is deceitful even themselves, na talagang nalilin lang sila ng kanila pong sarili. Sa Romans chapter 3 verse 10, no one is righteous, ang lahat ay nagkasala nga. So if ang free will po ng tao ay enslaved by sin, sa argument ni Apostle Pablo sa sa Romans chapter 6, no? We are slave by being sin. Tayo ay yung at ang rulership ng kasalanan ay nasa atin bago po natin tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, so ano ngayon? Dito pumapasok ang ibang teorya ng mga we call them these are people who are Calvinist, no? At sinundan yung teorya ni Agustin of Hippo. No, yung mga Calvinist na ito, no? Sila po yung naniniwala dahil ang tao ay dead in trespasses at dahil walang magawa sa kanyang sarili, dahil diyan ang Diyos ay nag-elect someone to be saved and others to be condemned. Ibig sabihin, by His mercy, He elects some to be saved. And by His justice, ang sabi nila, ay ang ilan naman ay mapapahamak. But that cancels the idea of accountability of man. No, ang accountability ngayon napunta sa Diyos. Dahil ang free will nila ay mga partner, dahil ang free will natin ay enslaved sa kasalanan at dahil doon namili na ang Diyos, therefore sa atin pong mga ginagawa ngayon, we are nakakulong tayo doon sa idea dahil predestined na tayo ng Panginoon. Therefore, ang reckoning ng ating ginagawa ngayon ay babalik ang blame sa Panginoon. Yun po yung kahinaan ng teorya na yun. Dahil pag binasa po ninyo ang Bible, lagi po tayong makakakita ng hint that man must choose. Ito po ha, ito po yung tricky part. Kung sinabi ng banal na kasulatan that men are dead in trespasses and man is the heart of man is deceitful, no? Kung yun pang sinabi ng banal na kasulatan, therefore yung mga statement po na whoever believes in him. Sabi din partner ng statement ni Jesus, come unto me and I will give you rest. Yun po ay mga conditional statement wherein so pumapasok ang kaligtasan by the free will. Mm-hmm. Partner, kasi come unto me and I will give you rest. Ang problema minsan is we overemphasize the context of free will na para bagang ito ay inherently na may merits tayo sa kaligtasan. Yun po ang nagkakaroon tayo ng problema. Kasi pag tingnan natin yung overarching theme ng banal na kasulatan, the salvation of man is dependent on God. Dependent on God's initiative. Without participation or contribution of man. So ano ngayon ang role ng free will dito po sa after the fall? No, after the fall. Kasi kailangan yung accountability ng tao, no, makikita natin yan, people are judged because they are accountable to their works, accountable to their choices. So if free will, mga kapatid, ay bondage of sin, therefore partner, you cannot choose God on your own. Walang intrinsic sa sarili mo na kaya mong piliin ang Diyos. Walang merit sa sarili mo na para bang yung iyong kapangyarihang pumili ay meron ka sa sarili mo without the work of the Holy Spirit. We have to understand free will in the context, in the proper context, mga kapatid. Ang context po ng free will sa banal na kasulatan, it is also corrupted. Corrupted po, kasi walang part sa buhay ng tao na hindi po naapektuhan at na-damage ng kasalanan. The life of a man is totally corrupted by sin, mga kapatid. And we are in bondage of sin as argument of Paul. So ano ngayon ang gagawin ng Panginoon? To strike the balance para makita natin na merong accountability sa side ng tao sa kanilang mga action na ginagawa ngayon. And makita natin na may ginawa ang Panginoon. Kasi baka sabihin natin, uy, may free will tayo kasi whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ay, may free will tayo, therefore independent yung free will na yun, parang hindi ka nagkasala, na parang yung free will or yung pagpili mo ay hindi adulterated ng kasalanan. Ang mabuti po dito, nung tayo po ay magkasala, yung lalo't higit ang atin pong mga unang mga magulang, ay hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Gumagawa po ang Panginoon sa buhay po natin. Gumagawa ang Panginoon sa buhay natin na from the very beginning, no, from the very beginning ay hinihikayat tayo ng Diyos na mamili ng ayon sa kanyang mga daan. At yun po ay sa pamamagitan ng kanyang gawain. Makikita natin na gumagawa ang Panginoon throughout the history of man that they may choose God. For example, sa history ng Israelites, ano ho, mga kapatid, na yung kanilang kasalanan ay consistent sa Panginoon. Yung kanilang pagkakamali at pagkakamali, kundi yung kanilang intentional sins ay nakikita natin sa life ng mga, sa kanilang buhay. By God's appeal to them, no, they return to the Lord. And sometimes, hindi sila gumagawa, hindi sila bumabalik sa Panginoon. So nakikita natin that in the appeals of God, na sila ay maligtas, but they continually rejected the Lord. Doon pumapasok ang tinatawag natin, partner, na total rejection of God's grace. But because of God's reminder, because of God's working in their lives, they have this, ang gamitin natin yung term na, yung kanilang pagpili na nasira dahil sa kasalanan, yung kanilang pagpili na ang tendency ay laging magkasala dahil sa ginagawa ng Panginoon, ang tawag dito ay common grace. Dahil sa ginagawa ng Panginoon, ay nabibigyan sila ngayon na da-divert yung, kumbaga, yung tendency lang na magkasala lang, ay nagkakaroon sila ng choice, binubuhay ng Panginoon yung choice na yon para makapag-respond sila. It's either to accept or to reject the gospel.
0: Yeah.
1: So may accountability doon kasi may ginawa ang Diyos para sa kanila para sila ay magkaroon ng pagpipili, and then they still choose to disobey the Lord. Kaya sa banal na kasulatan, hindi confusing yung mga statement na whoever believes in him. Pero sinabi naman ni Pablo, you are dead in trespasses, dead ka, pero whoever believes in him. Kasi it strike the balance na gumagawa pa rin ang Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak at sa kanyang mga nilalang upang sila ay makapili. Pero hindi ito yung binabanggit natin palagi, partner, na hindi siya para bang credit mo. Hindi siya credit, o pinili mo ang Diyos, credit mo ngayon na ikaw ay naligtas. Hindi po ganun. Kundi yung credit po na ng iyong pagpili ay bumabalik pa rin sa Diyos. Kasi ang Diyos pa rin ang bumuhay. Ito ang term na ginamit ni Pablo, partner, dito sa Ephesians chapter 2. He quickened us. Binuhay ng Diyos upang makapag-response doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. So it's not confusing na sinasabi ng banal na kasulatan, we are dead in trespasses and we can choose to obey God. Bakit? Kasi ang Panginoon ang gumagawa sa buhay ng kanyang mga anak. So yung pagpipili na ginagawa natin ngayon, kung tayo po ay naglilingkod ngayon sa Panginoon, kung tayo po ay nasa at kinikilala natin ang ating Panginoong Hesus, it's not because we are forced to do it. It's not because we are, kumbaga, para tayong mga robot na sumusunod sa Panginoon. Kundi, by the grace of the Lord, we responded to that call of salvation. And then we are now enjoying the life of being in the Lord.
0: Yeah.
1: Yan. Kasi nabuhay doon sa atin pong sa grasya po ng Panginoon, sa ginawa ng Panginoong Hesus, even after the fall or before the fall, gumagawa ang Panginoon.
0: Yeah.
1: Sa ating mga kwan, para maintindihan,
0: yeah,
1: na ang pagpipili

0: Totally damaged yun, partner.
1: Totally damaged. Talagang hindi po siya pwedeng ma-repair. Why? Kasi tayo po ay patay. No, sabi nga sa talata po natin kanina na tayo po ay patay sa kasalanan at sa ating mga pagsalangsang. So ibig sabihin, totally po wala talaga, no? Ang kagandahan na lang po, kaya kung makikita po natin dun sa Roma chapter 7 verse 24, sabi niya, kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin? Kahabag-habag. Kasi hindi natin pwedeng mapili ang Diyos, at ang Diyos ay nagre-require na tayo ay maging banal sa kanyang harapan. Kahabag-habag. Kasi wala eh. Sabi niya, sabing ganun, we are fall short in the glory of God. So talagang wala po talagang pag-asa. Kahabag-habag, kawawa. Pero sabi sa verse 25, ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus na Panginoon natin, kaya nga ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip. Ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. So ibig sabihin, magpasalamat po tayo. Yung sinasabi ni partner, ano, mabuti na lang at meron tayong Panginoong Jesus. Bakit? Kasi po siya po yung gumising. Siya po yung gumising sa atin pong kaisipan. Siya po yung gumising, nagpaalala sa atin. Siya yung bumuhay ng kaisipan patungkol sa Diyos. Kaya po tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Kaya tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Jesus, no? Kaya talagang nabuhay, partner.
0: Yung glory and honor talaga, partner, ay nasa Panginoon.
1: Nasa Panginoon.
0: Kahit yung mga choices na talagang ginagawa natin na nakikita nating mabuti ngayon, yun po ay nagiging katanggap-tanggap lang sa Diyos. Dahil po meron tayong Panginoong Hesukristo. Kapag kayon po ay wala ang Panginoon sa mga gawang mabuti na tinitingnan natin ng mga gawang mabuti, yun po pa ay masama pa rin sa harapan.
1: Gusto kong i-quote partner yung sinabi mo nung nakaraan. Ano, na ang sabi mo noon ay, kung nagki-claim ka ng glory, no, doon sa mabuting ginagawa mo, kasi nakagawa tayo ng mabuti din, gusto po natin i-acknowledge na, oh, ako ay nakagawa ako ng mabuti, dapat i-acknowledge ako. Pag nagki-claim po tayo niyan, nagmamarcha tayo laban sa Diyos. Oo. Why? Kasi yung glory po na yun, hindi po yun sa atin. Because we cannot do anything. No, hindi po tayo makakagawa ng mabuti nang hindi sa pamamagitan ng Panginoon.
0: Amen.
1: Kaya po tayo nakakagawa ng mabuti dahil sa Panginoon. Kaya
0: kung sa working ng Panginoon.
1: Kaya kung nakiklaim tayo na kung di dahil sa akin na kayo dito sa church na ito ay ganito. Kung hindi dahil sa akin, walang ganito. When we, at least even at small thing na nagki-claim po tayo na atin po yung glory nyo, kahit kaunti lang, nagmamarcha po tayo laban sa Diyos. Bakit? Kasi sa Kanya po yung glory na yun. Kaya wala po tayong may pagmamalaki mga ka-reasoning. Kaya ito po yun, ano, yung mabuti, yung napipili po nating mabuti, it's because we are quickened by the Spirit of God. No? Binigyan tayo ng kaalaman, ng knowledge patungkol sa Diyos. When that happens, when the gospel is come to us, when the gospel was preached, or when we accept the gospel, that's when the time na ginigising po tayo ng banal na Espiritu, at nagigising na nabubuhay yung kaisipan po natin patungkol sa Diyos. At nung nabuhay po yon, nagkaroon na tayo ngayon ng pagkakataon. Yung free will na yon na empower ulit, yung free will na yon nabuhay ulit, at nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon na pumili sa tama at mali. Pipiliin natin ang Diyos o pipiliin natin yung
0: so yung
1: masama.
0: Yung pag-awaken ng Panginoon, partner, doon sa mga tao, matapos na marinig nila ang salita ng Diyos, yung pag-awaken ng Panginoon yun, hindi yun pipilitin yung dahil binuhay ng Diyos yung will na yun, hindi pipilitin ng Diyos na piliin siya.
1: Yan.
0: But you will have a chance na to accept the Lord Jesus Christ or to continue doing evil.
1: Gusto kaya may judgment.
0: Kaya may judgment. Kaya meron ng accountability doon.
1: Yes.
0: Kasi kaya sinasabi natin, partner, doon sa last day, sa judgment day, mga kapatid, ano? Sa judgment day, ang nakatayo doon sa harapan, no, ng mga tao, ang Diyos, ano? Ang magiging conclusion lang ng tao is just and faithful ang Panginoon sa kanyang judgment.
1: Ay, fair, lang, partner.
0: Fair. Pero yung kanyang pagtayo doon, partner, it's not because God predestined him to be there.
1: Yeah.

0: It's not because yung Diyos ay pinili siya na mapunta sa kapahamakan, but because dahil sa gawain ng banal na Espiritu, nakibinuhay yung kanyang will, pero he chose to reject.
1: Baka naman the sabihin nila, partner. Baka naman sabihin nila, partner, ay meron tayong participation sa salvation. Pakipaliwanag nga, partner.
0: Kung may participation po tayo
1: kasi,
0: sa salvation.
1: Kasi nung nagising na yung ating will, ngayon meron na tayong participation. Meron tayong contribution sa kaligtasan. Pakipaliwanag nga, partner.
0: Yung atin pong pagtanggap sa gospel, yun po ay response po natin.
1: Yeah.
0: Yung response po natin na yun, yun po ay nanggaling pa rin doon sa pagkwikin ng banal na
1: Espiritu. Hindi pa rin sa atin, partner.
0: Hindi pa rin sa atin, partner.
1: Hindi pa rin sa atin, so wala talaga.
0: Yeah. Kumbaga, yung response na yun, in favor pa rin yun sa ginawa ng banal na Espiritu.
1: Yes, it is from the influence
0: of the Holy Spirit.
1: So, mga ka-reasoning, wala po tayong maipagmamalaki talaga. Wala tayong participation sa salvation. Napakaliwanag, partner.
0: Kaya pag-i-emphasize natin, partner, yung salitang free will. We should be very careful on it.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi natin i-overemphasize yung salitang free will, na para bang yung sarili mong pagpipili ang naglalagay
1: sa iyo. Remember my mga ka-reasoning, we are dead from our trespass. Patay tayo sa kasalanan. Nung ginising tayo ng banal na Espiritu, we are quickened, and now we can able to choose the Lord. It's because of the work of the Holy Spirit. Yeah. So, ibig sabihin, wala talaga tayong contribution kasi patay naman tayo nung una. Wala naman tayong may pagmamalaki, but lang, now we are quickened.
0: Hindi lang tayo, partner. Wala lang tayo, hindi lang tayo nandoon sa gitna ng dagat na nangangailangan ng salbabida. Nandun tayo sa pinakailalim ng dagat.
1: Patay.
0: At tinanggal ka ng Diyos doon para buhayin. Para magkaroon ng, para mabuhay. At kumbaga, sinipiar ka ng Diyos para para makapagpili ka kung igagrab mo ngayon ang salbabida na binigay sa iyo ng Diyos, or yung bangka na nandoon na ang ating Panginoong Diyos. Gusto kong i-emphasize, partner, yung pagiging talagang makasalanan ng tao. Kasi minsan hindi natin ito naiintindihan. Yung pagiging makasalanan ng tao, ang sabi dyan, dead. Pero example, sa atin pong mga magulang, nasa mga tahanan po ninyo, sino po sa inyo ang tinuruan ng anak na gumawa ng masama?
1: Ay, wala, partner.
0: Wala. Pero ang bata, partner, kahit isang buwan pa lang, dalawang buwan, sabihin natin mag 1 year old, hindi mo naman tinuruan gumawa ng masama. Pero
1: hindi mo tinuruan magdamot, partner.
0: Pero magdadamot yan.
1: Magdadamot.
0: Yung mga bagay na akala mo ay matanda lang ang nakakagawa, gagawin na ng bata. Hindi ko naman tinuro, saan niya kaya ginawa ito? Kahit ikulong mo yan sa iyong sariling bahay na para inurture into spirituality, yung bata magmamanifest pa rin sa kanya yung sinfulness ng tao.
1: Dahil yun talaga siya.
0: Kasi ang sabi ni David, sa sinapupunan pa lang, makasalanan na, partner.
1: Yeah.
0: Dahil sa sinapupunan pa lang, makasalanan na tayo, yung direksyon natin, kamataya na. Yeah. Yung direksyon natin, hindi ka pa ipinapanganak, sinner ka na. Hindi ka sinner dahil gumagawa ka ng masama. Kundi gumagawa ka ng masama dahil sinner ka na. Wag po nating minsan i-categorize yung sin by just simply doing. No. Sin is in a very nature of man, nandun na tayo kasi pinanganak tayo sa lineage ng makasalanan.
1: So, sa madaling salita, partner, sa limantic, no? Sa limantic na pagkakaunawa or sa layman approach, ang aso, kahit hindi mo turuan tumahol, kakahol po yun. Ang manok, kahit hindi mo turuang tumalaok, tatalaok po talaga yun. Because that is their nature. Same as true sa atin pong mga tao. Kahit hindi po tayo turuan na magkasala, makakasala po tayo because wala pong mabuti sa atin.
0: Kaya ang sabi ni Pablo, partner, kalunos-lunos ako. Kaawa-awa. Pero ang sabi niya, yung conclusion niya.
1: Wow.
0: Praise be to God.
1: Amen.
0: No? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus.
1: Yan.
0: Wag po nawa nating kumbaga kalimutan na we all bring the glory and honor unto the Lord.
1: Sabi nga ni Ma'am Marilyn Nacion, partner, amen, our free will of choice is God's given gift to humanity.
0: Yan.
1: Nothing we can own in this world. Our goodness comes from God. Everything comes from God. Purihin ang Diyos. Amen.
0: So, kapag partner, pagka nakikita mo yung iyong sarili, nasa pamamagitan ng iyong paggawa ng mabuti, nakikita mo mas banal ka na sa iba. At pag nakikita natin na parabang yung lifestyle mo mas maganda kaysa sa iba, Ngayon nakita mo, uy, banal ko naman. Uy, maging maingat po tayo doon, mga kapatid. Kasi pag nakikita mong mas naging banal ka na sa iba, kasi partner, yung katwiran ng Panginoon, lagi ko itong ini-emphasize, hindi tayo ginagawang mayabang ng katwiran ng Panginoon.
1: Yan.
0: Yung katwiran ng Panginoon, ginagawa tayong humble, kasi the more we come closer to Christ, mas nakikilala natin yung ating pagiging makasalanan.
1: Yes.
0: Mas lalong lumalapit tayo sa Panginoon.
1: Yan.
0: The more we see ourselves na nakikita nating makasalanan tayo, kasi lumalapit tayo sa Panginoon. Pero kung nakikita natin, ay yung lifestyle ko ang ganda. Itong iba, hindi ito maganda yung kanyang lifestyle. Mas banal ako sa kanila.
1: Yan.
0: Ibig sabihin ng partner, ibang katwiran ang
1: ibang
0: nasa
1: katwiran.
0: Iyo. Katwiran.
1: No, nakakatakot yun, partner.
0: Self-righteous.
1: Self-righteous yun. Ano, yung self-righteous po na yun. Ano, kung minsan kasi dahil gina-judge natin yung ibang tao, sinasabi natin na mali ito. Anong gusto mong palabasin? Ikaw ang ano, matuwid, yung ginagawa mo ay ano, parang kinukuha mo yung glory ng Panginoon.
0: Pero hindi naman din natin sinasabi, partner, na parang nagiging excuse ka na doon sa paggawa ng parang ini-excuse na natin yung sarili natin na gumawa ng mabuti.
1: Yes.
0: No, hindi natin sinasabi yun. That the righteousness, yung righteousness ng Panginoon, sinasabi natin dito, partner, yung ginawa ng Diyos na pagbuhay ng ating pagpili, ito po ay, ano? Ito po ay, yung paggawa ng, nawala ako, partner, sa sasabihin ko, yung pagbuhay ng Panginoon sa ating pong mga free will, ito po ay hindi tayo ginagawang hambog sa kabanalan. Ginagawa tayong humble.
1: Yeah.
0: Pero yung ating yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katwiran ay ini-empower naman tayo nito na gumawa ng mabuti.
1: Yeah.
0: So ang righteousness, ang grace na nagligtas sa atin, yun din ang grace na nagtatransform sa atin.
1: At saka ang kagandahan niyan, partner, ano? Kasi kung iisipin po natin ng lahat ng mabuti nating ginagawa ay para sa glory po ng Panginoon, wala po tayong maipagmamayabang. Hindi po natin mahuhusgahan yung ating kapatid. Hindi natin siya maikukumpara sa ating sarili. I'm telling you, the moment na lumalapit po tayo sa Panginoon, the moment na nakikita po natin, yun yung panahon na nakikita natin yung ating mga kamalian, yung ating mga karumihan. Kasi talagang walang-wala pala talaga tayo, kaya tayo ay nagpapasalamat. Ano? Alam, partner, alam nyo mga ka-reasoning, ano? Balik po tayo sa free will. Binigay po ng Panginoon ang free will sa atin upang tayo po ay magkaroon ng sariling kaisipan at makapag-response po tayo genuinely na galing po sa atin, makapag-response po tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon. I'm telling you this, na nilikha po ng Diyos ang tao dahil gusto niya na purihin siya ng may kalayaan. No, ibig sabihin po, ang purpose po natin, why we exist, huwag po nating wawalain yun, na upang purihin po natin ang Diyos, upang mabigyan po natin siya ng may kalayaang papuri. Anong ibig sabihin nun? Yung galing talaga sa atin, yung hindi diniktahan na puso, yung hindi minandohan na kaisipan na purihin ang Diyos, yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya po tayo nilikha. Kaya ang purpose po natin dito sa lupa, ay purihin po natin ang ating Panginoon. Partner.
0: Kaya nakikita natin, partner, na beautiful yung ating pagtanggap at pag-respond sa Panginoon. Pagbabalikan mo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ano ho? Kung babalikan natin yung cross of Calvary,
1: yan.
0: Hindi magiging sapilitan, partner.
1: Amen.
0: Yung pagtanggap, yung gawain ng banal na Espiritu sa buhay mo, yung pag-convict niya sa iyong mga kasalanan, hindi magiging sapilitan ang pagtanggap sa Panginoon. Bakit? Kasi babalik ka sa cross of Calvary na bago mo piliin ang Diyos, may ginawa na siya para sa iyo.
1: Yan.
0: So yung true freedom, mga kapatid, sa banal na kasulatan, kung titingnan po ninyo, sa buong banal na kasulatan, true freedom is given in the person of Christ. Merong totoong kalayaan kaysa piling ni Kristo. Ano? Yung pili, yung pagka tayo po ay na kay Kristo, hindi nagiging torture yung presensya ng Panginoon
1: yan.
0: Sa atin. Bakit? Kasi we enjoy the presence of Christ because you are in the hands or in or with of the Savior.
1: Amen.
0: Mga kapatid. So, yung working ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya sa atin po na mga nakakarinig ngayon, kung tayo po ay hindi pa natin, kung narinig po ninyo ito at meron pong udyok sa inyo natanggapin ng ating Panginoong Hesus, ibigay po ninyo ang inyong buhay sa Panginoon.
1: Yeah.
0: kilalanin po ninyo ang Panginoon. Mm-hmm. Kung ito, partner, sinabi ko ito nakaraan, na kung tayo ay pipili, huwag kang pipili ng ayon sa iyong kalooban.
1: Yan, isa pa yan.
0: No? Kung ikaw ay pipili, dahil corrupted ang sarili mong yes. kalooban, the heart is deceitful according to Jeremiah chapter 17. Kung ikaw ay pipili, huwag kang pipili sa sarili mong kalooban. Pumili ka ng bagay na pinili ng Diyos para sa iyo.
1: Gusto kong magdiin ng konti dyan, yeah, partner. Natuwa ako dun sa sinabi mo. Ano? Kasi alam nyo po, ano, yung free will po, ang design po niyan, ay hindi po talaga pwedeng pakialaman ng Diyos yan. Pero ang goal ng Panginoon, yung free will mo na yon, ay ipagkatiwala mo sa Kanya. Yung pahintulutan mo na ang Diyos ay pumasok sa iyong free will at turuan Kanya kung paano mag-decide. Kaya nga, merong kasabihan partner na, Lord, not my will, but your let will. Your will be done. And that time, my friends, ano, mga ka-reasoning, pagka sinasabi po natin yon, ay pinapahintulutan po natin ang Banal na Espiritu ang Diyos na pumasok po sa ating free will at turuan po tayo na mag-decide kung ano yung dapat po nating piliin.
0: So yung will, praise the Lord. Yung will natin, partner, nag-ooperates under the will of God.
1: Yan,
0: ito po yung will ng Diyos, ano? Uh-huh. Yung will natin under ng will ng Panginoon.
1: At yun yung will na naliligtas, na ililigtas, na may kaligtasan,
0: may kaligtasan. Kasi frame, opening and closing ng Diyos, yung ating will ay nag-ooperates under the ideal and remedial will of God. Amen. Yung will ng Panginoon, yung nagiging gabay natin.
1: Yan.
0: No. Kaya minsan
1: yung sinasakop niya yung buong free will mo, partner.
0: So pagka nakita po ninyo na ang inyo pong ginagawa ay hindi ayon sa salita ng Diyos, kontrahin nyo na po yung inyong sarili. Kundi, ipasubject po ninyo ang inyong sarili doon sa salita ng Diyos. Ano? Kasi partner, kung in-emphasize ko ito nakaraan, kung papansinin mo yung book of Deuteronomy, maraming beses yung binanggit yung salitang chose dyan. Chose, I have chosen, I have chosen. Laging laging nandun. I-scan po ninyo yung book of Deuteronomy. Laging binabanggit doon, I have chosen a land for you. Sa bayan ng Israel, sabi ng Diyos. Ang Diyos ang namili ng kanilang lugar, na kanilang pupuntahan, na magbibigay ng karangalan at kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos. Pero pagdating doon sa 30 verse 19, partner, yung binasa natin, the only choice na nagbanggit ang Deuteronomy, na mamili ka, sabi ng Diyos, buhay, kamatayan, pagpapala o sumpa.
1: Yan.
0: Pero binulugan pa ang tamang sagot, partner, sabi doon, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong bini.
1: Amen. Ngayon,
0: pag pinili mo ang Diyos, ang sabi doon, bakit mo pipiliin ang Diyos? Upang ikaw ay mabuhay. Kasi ang sabi sa verse 20 ng Deuteronomy chapter 30, because He is your life. Ang Diyos ang iyong buhay. So when you go outside of God and outside of His will, walang buhay po doon.
1: Yan.
0: Patay ka po doon. Kaya sabi, partner, ng talata ng Biblia, tayo ay patay dahil sa pagsalangsang. Dahil nung tayo ay nag-outside sa kalooban ng Diyos, automatic patay tayo. Not only physically, but spiritually, patay ang tao dahil ang spirituality ay nanggagaling sa Panginoon.
1: Yeah, partner.
0: Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ay binuhay tayo at nakapili tayo sa Kanya. Amen. The silent praise work the of the Holy Spirit gives us responsibility as well sa mga action natin.
1: Hindi ko alam, partner, kung paano mo i-relate itong comment ni... is nate Job Magdalene. Sabi niya, paano mo naman malalaman? Paano mo po malalaman kung yung tao na yun ay yun na talaga ang kalooban ng Panginoon? Parang ano, kasi will naman yung nag-usapan natin eh. So yung kalooban naman. Ganito po, ano, pwede ba ako na lang
0: sumagot, partner? Oh, kasi ikaw may asawa, partner. Alam na kung saan
1: ano, paano po natin malalaman? Hindi ko po masasabi kung yun yung babae na yung kalooban ng Panginoon. Saan po ba natin natatagpuan ang kalooban ng Diyos? Yun na lang po, ano? Ang kalooban po ng Diyos na binigay po sa atin, na accessible po sa atin, ay ang salita po ng Diyos. Kung ano po, kaya po kailangan nating maging close sa Panginoon. Pag-aralan po natin ang kanyang mga salita at ang kanyang kalooban. Pag nakita mo dito yung karakter ng babae po na yon, na pumapasok kalooban po rito sa yun na po kalooban po ng Panginoon. Yun. Kasi ang kalooban po ng Panginoon ay ang salita ng Diyos.
0: Tsaka, sa pinaka-basic, partner, is hindi pwede yung unequally yoke. Yung hindi po kapananampalataya. Yan po ay very clear sa banal na kasulatan. Pag hindi po siya kapananampalataya, that is a clear line na hindi po siya kalooban ng Diyos para sa iyo. Pero kung sasabihin mo, ay bakit yung kapitbahay ko ganito naman pero naging maayos yung kanilang buhay? ni-redeem lang po yung relationship na yun ng Diyos. Gumawa ang Panginoon doon. But it's not necessarily na yun yung kalooban ng Diyos.
1: Yeah, that's right. Ideally. Sabi ni Sir Alberto, Alberto Alting, don't we exist to only lift up Christ in our life? Ayan. Thank you so, partner. Pwede ba mabigay ka ng ising conclusion? Maiksi lang.
0: Pinag-usapan po natin ng free will ano, at ang paggawa ng banal na spirito sa patay na kalagayan ng tao bilang makasalanan. Dahil gumawa ang banal na spirito sa buhay ng isang patay na makasalanan na kagaya natin, that simply means ay gumagawa ang banal na spirito sa buhay natin that we may choose God or reject Him. So the silent work of the Holy Spirit in our lives makes us responsible for our decisions. Therefore, in the final judgment, ito lang po ang statement na tatandaan po natin. In the final judgment, men are condemned not because God has not done anything for them, but men are condemned because of their own choices and decisions that they have rejected the gospel.
1: Yeah.
0: So, yung kalalagayan natin sa final judgment, partner, ito po ay kalalagayan na kung saan nyo po pinili. Kung nilagay po ninyo ang inyong sarili sa defeated dragon, or pinili po natin si Kristo na conquering lamb.
1: Amen. Praise the Lord. Thank you so much, partner. Yes, my friends, ano, nilikha po tayo ng Diyos upang purihin po siya at bigyan ng kalulatian. Amen. Ibalik po natin ang kung ano po ang para po sa Panginoon. Partner, isang maiksing panalangin.
0: Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong kabutihan at pagpapala sa bawat isa sa amin. Manahan po sa amin pong mga puso ang inyo pong salita. At naway patuloy po naming piliin ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa lahat po ng panahon. Salamat po sa pagdinig sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.
1: Amen. Maraming salamat po mga ka-reasoning sa lahat po ng nakikinig sa kanila pong mga transistor radio mula sa 89.1 FM at sa mga nanonood po sa live broadcast sa AWR Manila Facebook page. Pagpalain po kayo ng Panginoon, magpapaalam na po kami dito po sa ating programa at makita-kita po muli tayo every Monday, Wednesday and Friday alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito po sa programa nating Reasoning from the Scriptures.